0: lo sena ka jeno ba ya fola ka lebitso la Jesu. Ntate re a rapela Modimo Magutla, re a rapela, re rapella batlhologadi Morena, re rapella le dikgutsana Morena ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ntate lo sena ka jeno re hweletsa go wena Jehova wa Magutla, re hweletsa go wena Modimo a ileng a ntsha Iseraele Egepeta ka letsogo le maatla. Lo sena ka jeno ntate re a tseba gore ko re lwanela ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta, re rapela le bale re protector ka madi a Morena Jesu wa Nazareth, re rapelela le ba ditulong ko Morena, re ba rapelela ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ntate re a leboa Modimo Magutla ka lebitso le maatla la Morena Jesu wa Nazareth.
1: Modimo tate Jesu Kriste, Modimo kganya, Modimo poloko, Modimo bophelo, tate lo sengwe tle sebetsi le Modimo a maatla, sebetsi le Modimo a teng a e tshwana le wena. Re se Modimo ka ntata ga leboa, ga leboa le se ga leboa tsoswa kwena ke mahao a ntata lo se sebetsi le maatla, sebetsi le tengwe le bophelo. Re se Modimo ka o phamisa ga letsa ga Modimo a tshwanela go sengwe bone. Re se re dumela ga tshepa ga atametse wena, ga atametse ngwa bophelo. E bone re se ya tlang ka sebaka go iponatsa maatla bo lebale boteng ba gago. Se Modimaka a ba sa tlotswa bana ba gago ntate ba ya mesebetsing, a ba ya dikolong, ba ya dikgashe ba boloke a ntate letsatsina ka sheko betse Modimo wa bophelo, letsatsina ka sheko betse Modimo a teng ya phelang ya la tshwana le wena. Re ba ka bana le se ga phamisa ga letsa Modimo a tshwana go somo bone. Re se re tla ka tshepo le tumelo a bana re hloka wena bona le seng a lena Dr. Mefu ntate ga matemetsa bana ka tshepo le tumelo ga ntate ba Modimo se a sa ntlile wena beke ntate o betse wena jwala ka Modimo ntate mo tshepetse ona a re a dumela ga tshepa go ntate sa rapelwa dithapelo ntate wena wa utlwa wena wa utlwa le Modimo le se o betse a rabe a ntate iponatse mo lebale boteng ba goseng wena a ntate kilena letsatsi le kgethele sa taua ka ga ditshebeletso go tlhoka wena mohalela o ke sebaka a iponatse mo lebale boteng ba lose le baneng ba ba gona familing tsa gona ba o tsebela ba sa o tsebeng tshega ba kopela mogao re ntate iponatse o bona o ba hlolele le South Africa ke ena ntate re ba maatla re ba bophelo tumelo ka ga yona. Ebe wena ntate tlang ka sebaka sebetseng, ebe wena ntate tla ihlulela lose ga dumela ga tshepa o wena tla utlwa le Modimo a rabe ga dumela lose wena wa phela ga dumela lose wena o teng le bakula ba pholo iponatse mo lebale boteng bao ntate o tseba tsohle o tseba ditlhokwa ntate tse ga tametsa le bona bana ba bone ba matlafatsa ba hlulele ba kene ka ga di-drugs ntate o sa le Modimo lose ga ba bolokwe kwena ba hlulele kwena ntate ga leba lose ngwana e re ntate o boetse tshepo loseng o boetse o maatla lose o boetse bophelo ntate ga dumela gore letshega lena go le kena ka tshepo le tumelo wena ntse iponatsa go teng ka ga lona ka lebitso la Jesu ya phela ngwa Nazareta. Ga leboa, ga leboa lose, ga leboa mohalela ga ka sebaka Jesus.
2: Ntate ya lokileng ntata rona ya Magodimo, re a leboa le goseng ga letsatsi la kasheko. Re sa ditanke ditebo go wena bane di a go tshwanela, ga re se o mone ya tshwanang le wena ya jwalo ka wena ga ayo o montle le o seng o lefika o setshabelo sa rona o kgobošiane o thebe o lenaka la poloko ya rona. Ntate re ka ya go mantle le wena le o seng re ya go wena Morena jwalo ka Modimo wa rona jwalo ka ntate wa rona le o seng gona re ya leboa o tsoswa ko wena go bolokwa ko wena o sireletswa ko wena. Modimo o itse lefatshe ke bonamelo ba maoto a gago a ga le godimo ke trone ya lo seng re tla troneng ya gao Morena. Ntate ya lokileng re tshwarele dibe tsotlhe le melato ya rona eo re o sitelwang ka yona. Ntate re ya leboa lo seng re lela letsa matlho a rona dithabe mo o thusa rona tla tswang teng. Modimo re ya leboa ka dintho tsotlhe tseo re etsetsang tsona. Re ya leboa lo seng Modimo wa lokileng ka malapa go tlhomphileng ka ona. Re ya leboa ka difamily tsa rona batswadi ba rona bontse go boloketse bona. Re ya leboa lo seng re isa

0: ke di tebo wena bane di o tshwanela ga ke so mone ya tshwana le wena jalo ka wena ayo o motle le o seng ga letsatsi la ka shoko ntate re rapela ditsela tsohle le o sei mo bana ba rona ba tlo tsamaya teng mo batho ba gago ba tšhaisang ba tlhamesebetsing di-nightshifing ba tlo tsamaya teng morena ba theoelang modimo ya lokileng o lokile o ya tshepagala o lefika o qhobošiane ntate madi a jesu ga die dikgobošiane tsohle tsa diabolosi di tsele morena modimo ya lokileng kgatlhang le di-accidente ka lebitso la jesu wa nasareta di-taxi morena re dipataka ga madi a jesu dikoloi tsohle morena tse tlong ka maeto ya mesebetsing ka go fapana bona ipona tse e tlotlise morena gapela le tsela ya meta le ntate ya lokileng ipona tse e tlotlise morena wena o modimo re magatlhano le di-accidente moo morena ntate a dikileng re heletsa dialetare tsohle tse theuweng moo modimo a lokileng re ya leboga jehofa re ya leboga ka tsohle modimo a lokileng re ya o leboga loseng e sale le modimo ya sabaleng dilemo ntate a halalelang re gapelela go tlotlhago ya lekwa re magatlhanong le dikotsi tsohle morena tse e tsalang ka go yona modimo a lokile iponagatse jehofa iponagatse loseng ntate South Africa ke ena le yona re beya diatleng tsa gago morena iponagatse ntate o seo wa dikgethong re gapelela kgotso ya morena jesu ka go dikgethong ntate a lokileng palamenteng ntate o sa rera o theola ga maphosa modimo a lokileng pele o nako ya gae wena nka sebaka nka taolo nka puso nka borena ba gago jehofa o tseba tsotlhe tse rona re sa di tsebeng ntate re lwanele jehofa lwanela le dinaga tse mabapi mo dintwa di ntseng di lwana teng jehofa ipona tse itlotlise morena re lwanele tate ya lokileng o ko fedise difefo morena o ko fedise dintwa le matshwenyego modimo ge ke re be le kgotso ya morena jesu e fetisisang kutlwisiso ya motho modimo a lokileng gapela le ko FM ke lena le oseng ipona tse itlotlise ka bahlanka bao Dr Matthews ke ena ga mapata a mading a morena jesu le oseng ntate ya lokileng ya re kutang o rapela ya re rutang ntate ore re be basadi ba tsewang ka matsha morena o ya dialetareng tsa rona ntate mopato mosireletsi le family ae ntate pata bahlanka bao botlhe ba le kwa FM ntate re ya o leboa loseng re ya o tlotlisa ka letsatsi la kasheko le go bontshitseng lona re bua tlholo go lona we thank you holy spirit thank you lord amen
1: dumela moya o halalelang dumela modimo dumela Dr Metu re a o boka morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe phama ga bo sa feleng se teng sediba sa madi a letareng ya tefelo maatla a sona ke bophelo re a o boka morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe mokamedi a renang jehofa jire jehofa nise emmanuele ngaka maphelo a rona re lebisa ditanki le dipoko di a o tshwanela gobane o re tsositse modisa ya sa robaleng ya sa otseleng phama re a ikokobetsa le o seng o ntse o le modimo o tla dula o le modimo phama ga bo sa fele re dutse tlasa bonamelo ba maoto o pholosa kwena ga ona mo re ka tshabelang teng gobane o tlhobosiana maphelo a rona mabaledi a goloka phama re a ikokobetsa o tlo o fafatsa ka madi a jesu lefatsheng le bopileng kwena phama ga bo sa feleng phama mokamedi a renang phama emmanuele o tlo o pholosa south africa o tlo o fedisa dintwa le matshwenyego go tlisa south africa mokamedi a renang o tlo o fedisa dintwa le matshwenyego re balela tshireletsong ya gao sena tlasa legodimo tse re o bitse o tla utlwa o le magodimo re ya go bitsa morena kena moregong wa ntho tsotlhe tse tsalang south africa re a o mema lenyolo e la bophelo romela manyolo ya gago mabaledi a goloka a tlo o fafatsa ka madi a jesu ditsebeng o ba tswileng le ba sa tlotswa le ba gutlang mesebetsing ya matso o tlo jala kgotso bane kgotso kwena re file kgotso le lona lerato re balela tshireletsong ya gago o tlo o kata mekote e tshikileng pholosa south africa mabaledi a goloka re dutse tlasa bonamelo ba maoto o nka kabelo ya evangeli ya bophelo ga e tlo etsa mosebetsi gobane bophelo ko wena fela empa batho ba ba tsebe ba latlheleng ba bontsha tsela fafatsa ka madi a jesu dipetlele di-hospice di-labour hot di-theatre di-high care ka gore di-old age home mo batswadi ba lahlileng ke bana ba bona ba se bana ba batjha ba ba hlokomele ka hlokomelo ya lerato senatla sa legodimo le lefatshe ka go di-openation mabaledihuka ka go di-boot camp o lo ba fa maatla o ba tshetse batho ba itedileng o tlo pholosa setšhaba bana ba mabaledihuka ba keneng ka go dithethefatse senatla sa legodimo le lefatshe phama re ya ikokobetsa senatla sa legodimo lokisa mo senyeleng South Africa mabaledi a goloka le mafatshe mo o nang le dintwa fedisa dintwa le matshwenyego gobane re ka gara letso la gago letso la le le khutshwane go pholosa setšhaba se bitswang ka lebitso la gago mabaledi wa maphelo a rona mo re senyeileng teng re lokise tlo re tshwarela senatla sa legodimo le lefatshe kenelela ka go malapa mo senang lerato o tlo o jala lerato le letšha senatla sa legodimo manyalong a bothakathaka mesebetsing ya matsoka go diphuthego dikereke ditshebeletsong sena tsa legodimo kosesena mabaledi a goloka o tlo lokisa mo o senyeileng jesu morata peter re gaugele re bitsa o wena ditsetsing tsa rona tsa matshwenya go utlwele botlhoko mabaledi a goloka o jesu morata peter kena ka go ditronko ba teng bana ba batho ba kentseng ba sena melato sena tsa legodimo ba ntshe ka go tebetebe mabaledi a goloka le bana bale ba robetseng dimeleng ba senang ba senang gona senatla sa legodimo ba ikwalang ka diplastiki ba ntshe senatla sa legodimo le lefatshe ba tlo le utlwa lentswe la gago tlo etsala thata wa mabaledi wa goloka kenelelela senatla sa legodimo le lefatshe ba ntshe ka go ditlamo tsa segoko sa dithethefatshe le ba di rekisang matswalo a bona tlo ba galemela ba lokise senatla sa legodimo lokisa mabaledi wa goloka re ya o bitsa mabaledi wa goloka phama ra botlapele mokamedi a renang phama lenyoloi la bophelo romela manyoloi lefatsheng la South Africa senatla sa legodimo le lefatshe e positione South Africa e lokise mabaledi wa goloka kgotsa ga e tlo ba teng mabaledi wa goloka ntatamosa le reko dinete tsa wa dipheta tsa botshele mo tsheare re ya o boka morena ntse re thabela wona re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe ka lebitso la ntate le lamora le lamoya o halalelang amen amen
0: modimo ntate ntate wa morena rona jesu kriste modimo wa ka ya lokileng le o seng ga letsatsi la kajeno o sa betsa pego o leboga jalo ka o le modimo wena o sa tshepagetse maphelong a rona modimo wa ka ga bona le reko la gago ba wena o re tsositsa ga tswa ba re le betere go ratile wena morena wa legodimo re a leboga morena wa marena re a leboga tau ya leloko la juda re a leboga modimo phela modimo ya sa setweng ke letho re tla go wena ka tshepo re tla le malapa rona re tla le bana ba rona le ditlolo tsa rona modimo wa ka di sa tlotsoga o seng di ya dikolong modimo wa ka re kopa tshireletso ya gago bakeng sa maphelo a bona re kopa boteng ba gago ka go dikelelo tsa bona moeng wa bona ga ba ile ithuta jehofa wa magotla ba tle ba utlwisise se mamistress a ba rutang sona modimo re a leboga go bana le modimo ya tshwanang le wena ga re soka re mmona o modimo ya itseng lefatshe le tsotlhe tse o lona ke tsa gago modimo wa ka le ba agileng go lona ka gona ntate re atametsa naga ya borona South Africa modimo wa ka bašwa modimo wa ka ba tlhoka mesebetsi modimo wa ka modimo ya sa tlholweng ke letho modimo ya e tsang tsela ka gore wa tata iponagatse modimo bašweng o ba ke bokamoso ba bona modimo wa ka ga ona mo ba ka yang ga re sa ba tlise wena goba wena o mamolola tsotlhe tse patilweng modimo wa ka o re tsebisa diphiri le makubutlo modimo wa ka re thuse jalo ka o le modimo re etsetse morena wa marena modimo ya itseng o keke wa re tlwela o keke wa re latlha re a leboga modimo wa ka bana ba bangwe ba sa tlo tsoa o ya mesebetsing modimo tsamaya le bona modimo wa ka re bana madi a marena jesu ditseleng tsotlhe tse ba tlo tsamayang go sona ga ona sera se tlabe se utswa mathabo a bana ba rona re roba dijoko tsotlhe tsa ye mobe tsa dithaletseng bana ba rona mafito otlhe a tlangweng bakeng sa bana ba rona ga ba tlo ya mesebetsing
2: modimo ka ya lokileng re a senya re a qhaka re kgaola tsohle tsa e mobe. Wena o le modimo o tlo ba tsamaisa o ba lwanela bana dintwa tse ba fetang ka hare ho tsona. Modimo re atametsa le bona ba kulang ba kulelang mahae ba kulang ba tsamaya modimo wa ba robetseng phateng tse tjhesang. Wena ngenelela Nkulunkulu e ngcwele phakama smakade sezulu ba fe matla modimo wa ka batho ba hao ba fodise o tloa dikelellong le moyeng modimo wa ka re ba wena o tshepahetse le hoseng ha letsatsi la kajeno re batla tsohle lebitsong le matla la Morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokong ka o sa feleng. Amen and amen.
3: Modimo ntate Modimo gamte mohallang konyana sentle ya ditšhaba ntate ya maatla re bitsa wena o seng ga leboa re tsobile ka mahau wa gago bang ga ba tsoga Modimo ba bitsetse gae godimong ba palamalapa jalo Kriste Morena Modimo re bitsa wena o seng ga re qala letsatsi Modimo ditlhoko tsa rona re di latlhela wena Modimo gobane bitse go kope tsotlhe wena o tla re araba. Re kopa ka boikokobetso Modimo moseng ga letsatsi bana ba tla tswa ba ya dikolong batho ba yang meseleseng batho ba yang di-treatmenteng tse fapaneng lefatshe ka bophara ba tla tswa ba le kopa mesebetsi Modimo sa mo tlamolola tsotlhe o bule ditsela Modimo bakeng la bona. Ke na ka mmuso wa rona Modimo mabelo phela o lo lokisa Modimo se senyileng Modimo ba ithole ba ipotse ba ipatle gore re sebedise setšhaba sena gobane re sa se itse. Ke ena go rona Modimo malapeng a rona o lo kenya kgotso malapeng a rona Modimo mo senang kgotso kgotso gotle Modimo ko tshepileng pate. Ke ena Kriste Modimo ya batla mabelo phela gotlhe dithonko Modimo go batho ba dulang dithote Modimo segameng sena Modimo sa mo ba ya go bona Modimo ba ipatle ba ipatlisise batho ba itlotlo bae ke tla gotlela gae bontate ke le kopa tshwarelo gobane tshwarelo e teng lefatshe maga motho o le ga tshwarelo a dibe tsa rona re montse gampe ntate ke a leboa ka tsotlhe ke ne ka go station sa rona bona moradio gao ya tswang ka masa a tla go fa dijo tsa moya moetse ka mogau go tleng le gotle Modimo management-e le botlhe ba ka go station sa le kwa FM ntate gona mogodimong bitso la gago ke kgatheo tle moso wa gago thatha o etse lefatsheng jalo ka etsa le godimong re tle ka jeno bao ba rona ba letsatsi le leng le leng re tshwarele molato ya rona jalo ka re tshwarele ba re setelwang sekware sa molekong mpagolwanno ye mobe gobane mosekwa gago le maatla le ganya ka o sa feleng ke a lebontate amen.

0: Ke a dumedisa mo mamedi motle mo mamedi wa le kwa FM go dumedisa ka lebitso la morena wa rena e leng Jesu Kriste ke nna Pastor Michael Moremi le nnaneo la rena ke lona Gospel Hour on le kwa FM ngwaneso ya ratehang ke a o dumedisa o seng gona ke re ya teng mogaleng ga re bulele mosebetsi ka thapelo Dr. Matthew re leboga golo ka mosebetsi o motle e o entseng go tloga mesong kwana re a o leboga modimo a o tlhonofatse gagolo fela ka lebitso le maatla la morena wa rena e leng Jesu Kriste le kwa FM e dumela
1: re
0: phetse ntle ka
1: lebitsole kopa leboa ntate modimo ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste nazareta modimo a ka ga o leboa le o seng ka o kena ka go se tshwaletso sa baithuti tsa gona go fapookotlo tsa bokgang ya bane bel tshwanela ke rapelela batho ba kubelang dipetlele ba kubelang ditronkong ba kubelang malapeng ke a ba lokolola ka lebitso la morena Jesu ke romela rafaele ka ga dipetlele ntate lemoloi le gao la kgodiso modimo wa ka letsoba o le nneletse go bona go tshireletso bomeng batla ba seke ba ola ke botlhoko bonang bosimakel moreni ntate a santana tse go fa molaetsa rapelela moyo understanding go tlhisisa lentso la gago modimo a ka o itse lentso la waga le kekela tsala ba la kutlela wena le saetsa mosebetsi ra o leboa ntate ka matlaleng lentsong la gago ra o leboa ka tlola o roba dijoto tsa satane lebitsong le maatla la morena Jesu fa ra o itsentsheng the mighty name of Jesus ya mosamelo sa tsalela pala dibitsong le maatla la morena Jesu amen ke a leboa motate moremi
0: amen re a leboa modimo wa tlhonofatse amen baeso ba ratehang nomoro ya rona mohala ke 073-1505-207 kapa 061-400-9894 WhatsApp arna ke 078-585-9531 romela kopo ya hao ya thapelo romelle fela kopo ya thapelo kapa bopaki ya ngwaneso ya ratang o seka romelela forwarded messages o seka romelela lengolo le leng o seka romelela eng kapa eng ngwaneso o seke wa tshwaela o romelele fela ntho tseo tse pedi ga o na le kopo ya thapelo romelele yona ga o na le bopaki romelele bona re etse tseo tse pedi fela ngwaneso re tle re kgone go sebetsa gantle metsotso ke robong ka morago ra ena ya botlhano ga re e molaetseng wa letsatsi la kajeno gopola ngwaneso mmuso wa magodimo ga o dipolelong empa o matleng mmuso wa magodimo ga o dipolelong empa o matleng lentswe la modimo le ya phela le maatla le mafolofolo le bogale go feta sabole e loditsweng dintlheng tse pedi lentswe la modimo ke bogobe ba nnete ba bophelo lentswe la modimo le a lekolola lentswe la modimo ke lesedi ngwaneso ya rategang lentswe la modimo le ya phela ga re leja re ya phela ee le a lekolola lentswe la modimo le a fodisa lentswe la modimo le re etsa gore re tlalefe lentswe la modimo le maatla ka tsela e makatsang efangedi ya morena Jesu ke maatla modimo a isang pholosong go e mong le e mong ya dumelang ga re yeng lentsweng la ntate modimo re tlo bala Mateo Matthew chapter 20 Mateo kgaolo ya mashome a mabedi re tlo bala temana ya pele go fitlhela temaneng ya borobong Matthew chapter 20 verse 1 to verse 9 e bale ga jena ka Sesotho gobane mmuso wa magodimo o tshwana le mongantlo ya tswileng e sale ka meso go memela tshimo ya gae ya merara balemi ya re ga a dumelelane le balemi gore moputso wa tsatsi le le leng e tla ba tšhelete ya dinare a ba romelela tshimong ya gae ya merara a boela a tswa e batlile go ba hora ya boraro a bona ba bang ba eme lepatlelong la motse ba sa etse letho le go bona a re eyang le lona tshimo yaka ya merara mme ke tla lenela se le loketseng mme baya a boela a tswa e batlile go ba hora ya botshelela gape le ka ya boroba mono o le mong mme a boela a etsa jwalo ka pele ga e tswa e batlile go ba hora ya leshome le motso o mong a bona ba bang ba eme ba sa etse letho a re go bona le emetseng jwalo tsatsi lotlhe le saetse letho ba re ho yena ke ka hopane re sa ka rane ra memua ke motho a re ho bona le lona e ya ntshimunya ka ya mirara me ke tla le nea se le loketseng ho ba e be mantsibuya monga tshimo ya mirara a re ho mohlahlubi wa ntlo ya hae bitsa balimi o ba nee moputso wa bona o qale ka wa morao o qetelle ka wa pele ba memilweng e batlile ho ba hora ya leshome le motso o mong ha ba etla e mong le e mong a fumana dinare ntate ya lokileng lentswe la hao ke nnete lentswe la hao ke bophelo ke a rapela ntate hore e mong le mong ya nang le tsebe ha utlwe somo ya sebolelang gobane modimo wa rona ke a dumela gore ka jeno lena lentswe la gao morena le santsane le tshwana le motlhaneng o ne o le bolela morena le tswa molomong wao le ya phela le ya phedisa le ya lokolola le etsa tsotlhe morena ke a leboga ntate gobane modimo ya a sa fetogeng le lentswe la gao a le fetoge ke ao leboga ka lebitso la Jesu Kriste bua le rona ntate ka lebitso la Jesu amen baeso ba rategang mona mo re badileng teng bebele e re gone gona morena Jesu o re o etsa setshwantsho sa gore na mmuso wa magodimo o jwang jwale o re go ne go na le monna e mong ya nang le ntlo ya gae ya nang le lefatshe la gae ya ba monna enwa o tsewa goseng eya wa tsamaya o lo batla batho ba tlo sebetsang tshimong ya gae ya morara bebele e re gona goseng jwalo ya ba o fumana batho o a ba joetsa gore tlone tlo sebetsa tshimong yaka ke tla lefa dinare moputso wa letsatsi le na ka go fela e tla ba dinare ba dumelelana le ena ba tsamaya ba ya tshimong molaetsa wa ka ka jeno ngwaneseko gore le wena sebaka sa gago se sa le teng le wena sebaka sa gago se sa le teng jwale ga ba fitlha tshimong ba sebetsa bebele re mane ga e se ya go bo nine o tsebe bebele mona e ngotswe ka dinako tsa tsela ya baiseraele ba neng ba bala nako ka yona ga ke tsebe kapa leo jwa le santseng ba e bala jwalo na ga e re ka hora ya boraro e bua ka nako ya go nine hoseng jwale bebele re ka nako eo ya bo nine hoseng a tswa gape a thola ba bang le bona a ba memela tshimong ya gae bebele re ga e fitlha mane go bo 12 mane le teng le bo 3 mantsibuya a fumana ba bang ngwaneso ya ratang le bona wa ba jwetsa re ke tla lefase le tshwanetseng ba tsamaya ba fitlha ba sebetsa tshimong ya gae bebele re mane ga se le mantsibuya mane nako ya letsatsi se e tlo fela gopola mona go balwa go tloa go 6 hoseng go fitlhela go 6 mantsibuya go tloa go 6 mantsibuya go fitlhela go 6 hoseng jwale e se e le mane bebele re ga se ka 11th hour ka 11th hour ga o setse aora fela gore letsatsi le fele ka mantswe a mang ka 5 mantsibuya batho ba ba tlo tšhaisa ka 6 yena o hira ba bang ka 5 o re tlo le tlo sebetsa tshimong ya ka lona se ke la dula fela mme ke tla lefa se le tshwanetseng baeso ba rategang Jesu o bontsha gore o bontsha tsela eo ya go loka le go fana go ba generous go ba molemo ga monga tshimo ena ga motho enwa o gopole gore mona Jesu o bapisa taba ena ka o fela le mmuso wa magodimo gopola mmuso wa magodimo o na le monga ona ke mmuso wa ntate modimo a o file morena Jesu gopola ngwaneso mmuso ona le morena wa ona jwale Jesu o bontsha gore mmuso wa magodimo jwa o bontsha ka motho gore motho ena ka mokgwa a neng a lokile ka teng o fitlha jwetsa batho bana o ba fumana ba sa etse letho o ba fumana e le batho ba shebagalang ba le useless batho ba kekeng ba baba ba molemo le gale gobane ga ona motho ya ba hirang mara ena wa banka o ba kenya tshimong ya gae ke gona gore o ba fa le training ya gore tshimong ya gae mona go sebetsiwa jwang o ba etsa gore ba be qualified o ba equipped gore ne ba be jwang for mosebetsi ona gae gobane o batla gore kotulo gae kapa tshebetso ya gae mona e be e kgethegileng e tswileng matsogo an excellent one e gabane jalo baeso ba rategang monna eno hantse a dutsi mo wa tso hape o lo batla ba bang ha ba bona wa bang ka le bona hore ena ntshimo ya skela di lang fela ba ba mo jwetsa ba re dutsi tsena ho bana ha ona ya re mema ho re ro sebetsa ka pa ya re hira monna eno wa bang ka ba se ba rata hanga muso wa mahodimo monga muso wa mahodimo o batla hore ka ofela rona ba keng rona ba santaneng a re bona re kene mmuso wa ha re sebetse glory to God ba se ba rata hang e bonolo taba ena o dumela fela bana bana ba ile ba dumela fela e ba ile ba dumela fela batho bana ba dumetse fela ya ba monga tshimo wa banka ba kenya tshimo o ba preparela ho kena tshimo ha re tse bona ba preparela joang bana tshimenye na merara mara wa rona wa rona morena wa rona ya re kenya tshimo nya ha ya re kenya mmuso wa o re preparela ka moya wa hae o halalelang o re preparela ka lentswe la hae eya ntho e nngwe le e nngwe o re ruta yona hore re tle re tsebe ho phela ka tsela ya ho loka wa re hlwekisa wa re preparela hore re tle re kgone ho ba ba tshwanetseng ho sebetsa mmusong o re kenya mmusong a re preparela re preparela eya ngwaneso a re sebedise mmusong wa hae jwale batho bana ha ba ntse ba sebetsa jwalo o tswella pele o hira ba bang motsheare harampa motsheare ka bo 12 kwana o hira ba bang hape ka 3 months buya ba bang o ba hira ka 5 ho so setse awara fela hore batho ba tle ba tshaise nako ya ho sebetsa fela ba se ba rata hang monna enwa o bontsha le bona o re ke tla le fa se le tshwanetseng monna enwa ho yena ha fela o sebeditse tsatsing le ho yena moputso wa tshwana ba se ba rata hang ha hona batho ba generasi jwale ka motho enwa eo e le monga tshimo ena monga muso mahodimo o generasi ka tselaya o lokile ka tselaya e makatsang o fana ka tselaya e makatsang hana kgethollo ho bao ba keneng tshimong ya hae moputso o mong fela ba keneng tshimong ya hae ho na le moputso bakeng sa bona ke ka ho morena jesu a reng ba ho kala e tla ba ho qetela bebele re ha ba se ba sebeditse bana ba qetang ho fihla le bona ba sebeditse awara monga tshimo ha tsatsi le fela monga tshimo o bitsa molaodi wa hae kapa motsamaisi wa tshimo ya hae wa mo bitsa hore bitsa basebetsi kaofela o ba fe moputso wa bona o qale ka ba ho qetela o ba fe dinare kaofela bebele e re ha bitsa bana ba ho qetela bana a ba fihla ba fa dinare bana ba bona ba hirilweng pele o seng kwana ka mesong ba bona hore hei batho bana ba fuwa dinare bebele e re ba lebella hore bona ba tlo fuwa ho betere ho feta bane ba tlo fumana ho mena hane hobane ha fa bana ba qetang ho sebetsa awara fela rona re sebeditse 11 hours ho tjho re rona re tloega ba se ba ratehang mmusong wa mahodimo ha ho jwalo ha ho jwalo and ha ho no ba jwalo le ha re ka ra iphahamisa ka mokgwa re ka iphahamisang ka teng it will never be like that rana ra re rona gale re le teng mona rona tsa rona dibetro feta tsa ba bang never e be etsagala ntho eo ke bua le ba e legeleng gale ba le teng wena ya ntseng a le mane o bona gore o useless wena ha ona ka mokgwa o ka kgatlhisang modimo ka teng o ka phelela ntate modimo ka teng re ko o bolelele sebaka sa gao se santsaneng se le teng ngwaneso mmusong wa mahodimo go na le di-benefit go na le medical aid lebitso la yona ke maqeba a jesu go na le medical aid ke ka goo o tla utlwang tse re re ka maqeba a jesu re fodisitswe ngwaneso go na le di-benefit tse makatsang di ngata ha ke no bua ka tsona ona jale tsena gobane nako ya rona ha e ngata ga kalo gore nka bua ka di-benefit tsena mara ka tsatsi le leng tla re ga ke fitlha fela ga ke no bua ntho tse ngata ke tla bua ka di-benefit tsa mmuso wa magodi go bohlokwa go etsa bonnete ba gore o dumela go morena jesu and then wa sokologa eya dibe tsa gago di tshwarelwe yena a o lokise a o tshwarele dibe a o tlatswa a o beye ka tsela e tshwanetseng then a o kenye mmusong wa gae gore o etse thatwe gae o mosebeletse go na le di-benefit tsena ka ofela tso ka dinahana ha o so rota fa bane ho bane khale ba le teng tse fitang tsa ha never never morena jesu se tshwantsho sena o bontsha hantle re muso wa mahodimo ho jwang muso wa mahodimo ho jwang. That is why by so ratang ho sna ho re late ho sna ho re earlier mara ntho tlamile ngwe yetse fela gore o yetse bonnete ba gore o kena musong ona nako nyo o utlwa ntabatsena kena musong ona ngwane so ratang le ha o ka kena musong ona e le gore eya mesebetsing eneng kapa dibakeng tse di uno ke ke wa qualify ka lebaka la maemo a gago musong wa magodimo ga o kala fela o re ee wa o kenya monga teng monga mmuso ona wa o kenya a o lokisetse tshebetso ya gae ga o kene fela o bo etsa ntho e ratang ga o qeta go kena wa o etsa gore go etsiwa tena go etsiwa tena wena o tloetsa tena nna ke tloetsa tena nna ke tloetsa tena wena o tloetsa tena nna ke tloetsa tena e mong le e mong o na le mosebetsi wa e modimo o na le mosebetsi wa gae le rona batlhanka ba gae bana ba gae re na le mosebetsi wa rona e mong le e mong o na le mmusong ona. And yena modimo o re fa di benefit le ha ile re mohlomong no fokola ha o fihla wa o matlafatsa ha ile re mohlomong no kula ha o qeta o ha o qeta fela santse a etsa bonnete ba hore seo medical aid ya mmuso ma hodimo e bitswa maqeba a morena Jesu matla ao a police a santse a dula hodimo hao ngwana swa ratang ntho engwe le engwe engwe le engwe engwe le engwe benefit engwe le engwe e ka ina hana nye teng le fatseng e teng mmusong wa mahodimo le ho feta hobane mebusong ya lefatshe o tla fumana hore o mong o fihlile kgale a le teng o sala le experience le promotion ha e fihlela yena mmusong wa mahodimo ha o jwalo ha o jwalo mmusong wa mahodimo mmusong wa mahodimo ha fela re tshepahala ha fela re ntse re le obedient re mamela modimo ha fela ntse re ikokobeleditse modimo re beile tlasa letsola ha le matla ha fela ntse re mamela lentswe la hae re etsa bonnete ba hore re a le phetha ha ntse fela re phela ka tumelo hobane bibele e re ho ngodile ho thwe ha hona ya tlang ho kgahlisa modimo ka ntle ho tumelo ha fela ntse re itetse e mong le e mong a itetse a jere sefapano sa hae a latela Jesu ngwaneso wa ratang ha hona taba hore o qadile neneng eya ha fela moo o qadileng teng o sa ka wa tlohella eya ngwaneso ke sebaka sa hao se santsaneng se le teng sebaka sa hao sa le ha e le gore mohlomo ngwana o no ipona gore ga o qualify tlasa mabaka a mang ao wena o ka hlalosang ho ntate modimo mabaka ao ka ofela o ka hlalosang ha sebetse modimo o batla mmusong wa hae modimo o bopile a o rata wa o tsotella modimo wa o rata modimo o ile a tela bophelo ba hae sefapanong bakeng sa hao o ile a o shwela gore o tlobe le bophelo modimo ha a romella lentswe la hae lefatsheng ha a romelela morra wa hae lefatsheng mona ya tswetseng a inotse o ne a mo romelela gore ngwaneso nna le wena re tle re be le puelano le re tle re be maja le fa mmogo le kreste jesu mmusong ona wa modimo re se ka ba fela batho ba sa etseng letho e re ha re fihla re kopana kapa re nahana ntate modimo e be re ya ho yena ka dithoriso e be re ho tswa dithoriso wa tseba ho phahloha dithoriso ho tswa ka hare ho rona ho kwalla dithoriso ho tswa ka hare ho rona ka dinako tsohle mahlo a rona a batla ho bona kganya ya modimo ditsebe tsa rona di batla ho utlwa lentswe la modimo melomo ya rona e leuditswe maleme a rona a leuditswe ho tswibila dithoriso tse yang ho modimo wa rona baeso ba ratehang sebaka sa hao se sa le teng le wena wena ya kene mmusong wa mahodimo se ka ba wa kgahlwa ke ntho efe kapa efe and-e o hopole hore mmusong wa mahodimo o hopole mmusong wa mahodimo moputso ha o tla ka nako ya moputso re tlo fumana moputso o tshwanang ka hobane re ne re le moo re etsa mosebetsi oo morena jesu re ba pele e tla ba ba morao ba morao tla ba bapile ha no bana le hore ona khale a le teng ona ona o qeta o fihla tshengwaneso ha iyo ntho eo ha iyo la re ka ra iphamisa ska se ke tshulo ra re khale ge le teng o mong a re nna ke na le 60 years o mong a re ke na le 10 years o mong a re na khale ke le teng mona ke na le 30 years ngwaneso ya rate hang moputso wa rona wa tshwana di benefit tsa rona di a tshwana mmusong wa modimo di benefit di a tshwana moputso wa rona wa tshwana se modimo a sepiseng wena ya teng ka hare mmuso wa mahodimo ke sa hao ha hona mo a itsengwe ona o tla fumana sena ona o tla fumana sena e mong le e mong ya ka hare tshimo ena ya mirara moputso wa hae wa tshwana ha nako ya ho putsa e fihla meputso ya rona ya tshwana sa kgathaletse re fihle nako mang sa kgathaletse rona re fihle nako mang ngwaneso a ratang sebaka sa o santsang se le teng ska dula moo wa kokomala moo bohlokong boo mathateng ao moo o seng o bona gore ha ke tsebe ke tla tswa jwang lentswi lena ga ke lentswi le lokololang dumela fela o tswe dumela go morena jesu lentswi lena le tla o ntsha tla tswa mo o keneng teng o reng wa tseba ha nka kgona go tswa mona ngwaneso go seng go naga letsatsi la kajeno ke re go wena tswa ga mo monga tshimo ya merara o a o batla morena o a o batla kene tshimong ya gae o lo etsa mosebetsi mosebetsi o modimo a re file ngwana ke gore re dumele go mora wa gae ao mosebetsi o monate ga kalo wa gore re dumele go mora wa gae ba bangwe ba e rera evangeli ba bangwe ba mo rorisa ka tsela ena ba dumela go ena ba bontsha gore ba dumela ka tsela tse ngata fela ba dumela go ya ka mokgwa o modimo a batlang ka teng e seng ka tsela tse dingwe tse tswileng tseleng ka mekgwa e mengata fela re ntse re gopola gore ka tsela ya modimo e leng jesu kreste e leng lentswe la modimo ngwaneso a ratang sebaka sa gago sa ntsaneng se le teng re tlo rapela gopola thapelo ya rona ga e qale ka gare studio gape ga e felele ka gare studio thapelo ya rona ga e qale ka gare studio gape ga e felele ka gare studio ga re gopotse ko go ba sebakeng sena re tshwanetse re rapelele momamedi ya itseng kapa motho ya itseng a itseng o kopa thapelo kapa a nang le mathata kapa a nang le ditlhoko nako nngwe ga se mathata ke tlhoko fela gore ke lakatsa sane and ha se sebe matlhong a modimo nako ngwe motho o tlhoka thapelo gore o batla go thusa batho ga na bokgoni ba go thusa batho modimo a mo fe bokgoni ba go thusa batho re tlo rapela modimo o santsaneng a utlwa dithapelo le kajeno morena jesu re mmuso wa magodimo o tshwana le monna eo ee ya nang le tshimo e bopitsa batho ba kenya tshimong ya gae ga gona gore modimo ga na taba le wena kapa ga o qualify gore ka kena mmusong wa modimo re qualify ka tumelo go jesu kreste e be re ya kena ga re qeta go kena moya galangwe teng gore thusa gore ruta gore na go sebetsiwa jwang tshimong ena gopola ngwaneso di-benefit kao fela di teng di-benefit kao fela e ngwaneso di-benefit di teng kao fela tse fetang tsa mmuso ofe kapa ofe o teng lefatsheng mona o ne o bona mmusong ofe mona moo batho ba sebetsang mmusong oo batho ba nkuweng ba kentsweng mmuso ba lekana le beng ba mmuso monga mmuso a ba etse gore ba be maemong a godimo jwale ka bana ba gae nagana fela ga re etsa motlhala ka presidente ya naga nagana fela ga ka o kenya mmusong wa gae a ba o beya godimo mane moo a o beyang maemong a lekanang le maemo a di-deputy tsa gae kao fela kapa ba bang kapa maemong a yena a ipeileng gona a ba o bega moo ba eso ba ratang modimo o re beya maemong a godimo nako ngwe ga o sheba morena jesu mo a ipeileng teng mo a leng teng o re bega moo le rona jwale nagana fela mo president a sa obeile maemong a o yena a leng e ka re di di deputies a ha di be mo unless a le siko di actor nakonyana ha di be mo mara wa rona morena o gona re be ha mbo o gona re be ha mo o re yena ke le sedila lefatshe a ba re le rona re le sedila lefatshe nana president ha ka re na ke president le wena o president a ba o fa matla kapa bogoni bo ntho engwe le engwe eo yena a nang le bokgoni ba go etsa le moputso wa gae a ba eso ba rategang le moputso wa gae ke seo morena wa rona a se etsang lebitso la gae ke Jesu Kriste ke moramodimo ya phela ke ena fela ke ena fela le marena a dinaga tsena tse dintsi na a ke ke a ba o lekantsha fela le bana ba gae mara wa rona morena o re lekantsha le ena o re le ka ntsha le yena ao ntho e ntle ga kalo ba se ba ratang re tlo rapela fela wena ya mmametseng o ne o se utlwa o kgathala o bone ka re o tla tlogelela mmusong ona gopola re imatlafatsa go morena re imatlafatsa ga re dutse mo ya galelang o tla dula a re matlafatsa mara nako ngwe le rona re na le lona ka gore re itšhebe be re itshepa kapa be re ya ka tsela lefatshe be re ikutlwa re fokola a the o fokola megopolo ya rona fela modimo wa rona moya o galelang ga fokole o ntse a le jalo fela modimo wa rona o ntse a le jalo fela jalo ngwa leswa ratang wena a neng a bona gore ga o qualify dumela fela enwa eo e leng monga mmuso o tla o etsa gore o fitlhe kgona o etsa ntho ngwe le ntho ngwe ka mo le ga e le rona o fokola o le week mtlhomong o se o bona gore wena atch go fedile ka wena wa kgona go tsoseletsa ga o kula medical aid o teng ga o le week o fokola maatla a teng ntho e nngwe le e nngwe e teng botlhale bo teng go yena ntho e nngwe le e nngwe e teng go etsa go kgona go sebetsa ka thabo mmusong ona wa gae dineo di teng kao fela tseo re di tlhokang go etsa mosebetsi ona ka tsela ya gabane lentswe la gae le teng mangolo a ngodilwe a buduletsweng ka moya o galelelang ngwane se wa ratang ga gona gore ga o qualify tloga mo o leng teng mo o inyatsang moo modimo yena o batla go lo sebetsa o kene mmusong wa gae modimo o batla di-benefiti tsena le moputso gore ka nako ele eya moo o tla beng o fumana gore ke nna enwa ke kena jerusalema e motšha ee ke kena jerusalema bophelo bo sa feleng ke bona ke bo fumane o bo gopola gore tšhe modimo wa tshepagala motho a ne gale a qadile ke nna enwa ke na le ena le wena ya ratang modimo ya ratang diketso tsa modimo ore motho ole a qetang go qala modimo mo entse gantle modimo wa rona a boko ga o ya tshwanang le ena o bo thabela taba gore le ena bebele ga o bala mona morena jesu gore ba hirilweng sa go qetela I mean kgetlo la pele bana ba batla gore ba lebeletse go feta moo ya ba ba complain rona nna ga re complain re a thaba go bona motho ya qetang go fitlhaetsa mosebetsi wa modimo ka tsela ya gabane le motlha moputso motlhang re fuwang moputso re lakatsa go bona ba fumana o tshwanang le wa rona modimo wa rona a ke modimo ya pelenolo modimo ya gabane re tlo rapela ba eso romela kopo ya go ya thapelo o romelle bopaki ba gago nomoro ya rena mogala ke 073-1505-207 kapa 061-400-9894 WhatsApp rona ke 078-585-9531 ga o romelela kopo ya thapelo ka WhatsApp o seke wa feta motsotso ga o bua ka voice note and then le ga o phone a seke wa feta motsotso ga re etse re fitlhile fela motsotsong and se ke ra romelela di-forwarded messages re seke ra romelela ntho tse ngata re romelele fela kopo ya thapelo kapa bopaki morena wa kgotsa tla re etse gantle lenaneo ke gospel hour ke nna pastor Michael Moremi radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ga re ka mabenkeleng e tle re ga re kgutla e be re a melaetseng ya letsatsi e ya baeso ba rateng ga re kgutla mo re emelaetseng ya letsatsi re emelaetseng ya letsatsi morena wa kgotsa tla re etse gantle
2: ke nne ke so so sa mokete wa rona wa dilemo tse leshome mme re keteka ka tsela e kgaphatsehang re fana ka meputso e makatsang ke bolela ka ntlo koloi le tse ding tse ngata na o lakatsa ho nka karolo mme o be monyetleng wa o hapa ho bonolonolonolo tsetela 350 ranta fela ho le kwa FM account ho fumana sekgeo bakeng sa dintlha ka botlalo etela maqhepe a rona a marangrang se ke wa fetwa ke monyetla ona o kgaphatsehang wa o keteka le rona le ho hapa tjhelete e ngata Likwa FM, the heartbeat of the vibe. Riketika dilemo tse leshome tsa ho tlisetsa tse monate ditaba mmino le tsa botjhaba kena hanghang re keteke le ho nyaka moholo

0: araba dithapelo le kajeno. Kuna molaetsa mona o kene o re, kgotso moruti, ke leboha bophelo. Ke tsohile ka mohau, ke leboha le lentswe le baduweng. Ke kopela le lelapa la ka dithapelo. Ke la vika Cairo. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Re a leboha Modimo a hlonofatse. Baeso re tlo rapela. Re tlo rapela. Hopola, thapelo ya rona ha e qale ka hare ho studio, hape ha e felle ka hare ho studio. And hopola ngwaneso, mmuso wa Mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Mmuso wa Mahodimo o matleng baeso. Ha se dipolelo fela tse tswang fela empa polelo e nngwe le e nngwe ka mmuso wa Mahodimo ya etsahala, ya phethahala. Ho na le matla mmusong wa Mahodimo. Ba keneng mmusong ona wa Mahodimo, ha ba dutse moo, ba phela moo, ba sebetsa moo mmusong wa Mahodimo ka tsela e tshwanetseng, moputso ba o fumana. Moputso ba o fumana. Re sebetsa ho tloha qalong ho fihlella qetellong. Moo qadileng teng, tswella pele ho fihlella qetellong, hobane moputso o qetellong. Moputso ha o qalehong, moputso o qetellong. Empa di-benefiti kaofela di teng. Di-benefiti kaofela di teng. Moputso wane o qetellong ya letsatsi ha tsatsi le dikela. Ngwaneso, ha fela o qadile, sekebe wa tlohella. E ka ba o qadile kgale, e ka ba ha se kgale hakale o qadile. E ka ba o qeta ho qala, kapa wena ke hona o tlong ho qala, qala. Mme ha o qadile, sebetsa mmusong o wa Modimo ho fihlella qetellong. Moo monga mmuso a tla bang a re, tsena di fella mona, ho kena tse ding jwale. Mmuso wa Mahodimo, ha santsane re le lefatshe mona baeso, ha re etse bonnete ba hore re a o rua, re kena ho ona, mmuso ona wa Mahodimo. Molaetsa o kene hore, good morning pastor, re leboha ho tsoswa hoseng ha letsatsi, re leboha le bophelo. Ke rata ho leboha ntate Modimo, my partner o thotse mosebetsi ka mohau wa ntate Modimo, ke mme Mangi ka Jovijo. Amen. Re a leboha, ke bopaki bo re a leboha. Modimo a mo hlonofatsa, a hopole ho phelela Modimo lo mosebeletsa. Eya. Re se ke ra fumana dintho tseo re tlong ho lahlehelwa ke tsona ka lebaka la hobane se re phela ka tsela e etsang hore re lahlehelwe ke dintho. Se ke ra kgutlela morao. Re se ke ra kgutlela morao. Haleluya. Se ke ra kgutlela morao. O mong ke ona molaetsa mona ke eno o re,
1: ntle ho etsa shield ka ngwana, ketso ya go caretaker ka ngwana. Ntate, ke lebohela boikarabelo ba hao hodima ngwana hao. Bonnete ke boikarabelo pela ngwana hao, ke wena ho etsa ngwana hao a tla kgutlele ho wena. Mmele o tshwanetse a tshwarwa kwalwe ona, o sele.
0: Atjhe, ona molaetsa ka nnete ha ke hopolele wa rona o. Ona ha se ona wa rona hle. Re tlo rapela bohloko bo bofele bo ko butlwa molaetseng ona ka ra se wa rona ona. Re ko qetelle ko utlwe.
1: Hle ha loka hohang. Tshwantse a kwalwe. O bua le Cynthia ka Vereeniging Extension 2. Batho ha bana ditlhong yo.
0: Re tlo rapela baeso, re tlo rapela. Mmuso wa Mahodimo ha o dipoleleng fela o matleng. Ene evangeli ya morana Jesu ke matla a Modimo a isang pholosong ho e mong le e mong ya dumelang. Morana Jesu o re, monna enwa e leng monga tshimo o hira batho ka dinako tse fapakaneng. Mara tshepiso e ntse e le nngwe fela. O itse ke tla lefa dinare, a re ke tla lefa se le tshwanetseng. Pelong ya hae wa tseba hore moputso o ko fa motho a se o itseng tsatsing lena ke dinare. O sa kgathaletse o qadile neneng, moputso wa letsatsi ho nna ke dinare. Ke motho ya fana. Ha qeta ho kenya batho bana mosebetsing. Ha hona mosebetsi o motho o fihla fela othe mosebetsi ko na sebetse. Wa jwetswa ho sebetse jwang, wa bontshwa ho sebetse jwang, le ha o tla ka di-qualification. Ho na le ntho e bitswang orientation. Ho na le ntho e bitswang induction. Le ha o tla ka di-qualification, o fuwa induction, o fuwa orientation. O tsebe mona ho sebetsiwa jwang. Mane, ha se mona. Le ha mane o no ntse etsa the same thing mara mona o etsuwa tjena. Mona ho etsuwa tjena. Mona ho sebetsuwa so. Le ha o na le di-qualifications tsa teng, wa bontsha hore mona re sebetsa tjena le tjena le tjena, mona tjena le tjena le tjena. Ha o ka tla sebohodi se seng se tswang radiong e nngwe se tla mona, re tlo mmontsha hore mona re etsa tjena le tjena le tjena. Mohlomong mane o na ema fela ka morao ka mona ba bua. Mona ho na le dintho tse rona re di etsang. Tse tla reng le nna ha o ka tshwanela ke e nqe nngwe, ha ke fihla moo ha ke lo etsa ntho tsena tse ke di etsang mona. Ba tla ntudisa mane ba mbontshe ba mona ho etsuwa tjena le tjena le tjena le tjena. Baeso ba ratehang, monga tshimo o bontshitse batho bana mosebetsi, a ba fa mosebetsi ba sebetsa. Ka nako e tshwanetseng a ba fa moputso o ba tshwanetseng. Hopola di-benefit di teng mmusong wa Modimo. E nngwe le e nngwe benefit o ka nahanang e teng le ho feta. Le ho feta. Hobane batho mebusong e meng ho ya ka hore na o fihlile neneng. Dibakeng tse ngata ho ya ka hore na o fihlile neneng. Ba fihlileng pele ya bona e bangata. Hona ya tjena ha re ka ra kena mosebetsing o le mong re le babedi. Wena wa kena pele, nna ka kena morao. Ha se re ya pension mane, re fumana moputso wa rona hore re sebeditse dilemo tsena. Wena a sebeditseng dilemo tse ngata o tlo fumana e ngata ho feta yaka. Mmusong wa mahodimo ha o sebetsuwe jwalo. Kaofela re fumana moputso wa hore re sebeditse. So Modimo wa rona o motle ka tsela e makatsang. Ska fetwa ke ntho eno ngwaneso. And-e le ha e le hore dibakeng tse ding ha o qualify ha bane ho hira le kgale. Ke nnete tse di mantse ba kgona ho nka ba o train-e ka di-learnership, ka di-internship jwalo jwalo. Mara ha o sena di-qualifications tsa moo ha bane ho hira le kgale. Ona wa rona, mmusong ona wa Modimo. Ha o fihla moo o dumela, wa kena, wa bontsha, wa rutwa hore na o etse jwang. Wa matlafatswa, o etsiwang, they equipped you. Ya ngwaneso, ha ke tsebe ka Sesotho mantswe yana, ha ke a tsebe ka Sesotho nka re. Ba o hlahlella. Hore o kgone ho tseba ho etsa mosebetsi ona ka tsela e kgabane. Di-benefit-e di ngata. Di ngata ka tsela e makatsang. Le tseo sa di nahaneng di teng di-benefit tseo. Re tlo rapela baeso ke nako ya thapelo. Metsotso ke e mene pele hora ena botshelela. Ntate ya mahodimo nka lebitso la Morena Jesu. Modimo wa ka ke a rapela bakeng sa motho e mong le mong ya mametseng. Ntate ke a rapela hore ba kulang Modimo wa rena letsoho la hao le matla, matla a phodiso a be hodima bona. Ba fole Morena, ba kulang ba le mahae, ba le dipetlele, ba le hohle ntate, ha ba fole ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ke a o kopa Modimo wa rena motho e mong le e mong ya nang le mathata ka hare ho lelapa la hae, ka hare ho lenyalo la hae, ka hare ho ntlo a dulang ka hare ho yona. Ke a rapela ntate a mahodimong, ha ebe wena a tlisang tharollo, ya tlisang kgotso, kutlwano, poelano, lerato, le tuke ka hare ho lelapa, le tshebedisano mmoho. Modimo wa rena, ke rapella kgotso ka hare ho malapa ka lebitso la Jesu. Ntate a mahodimong, ba hlokang mesebetsi ke a rapela ba e fumane, ba sebetsang ba bone seo ba se sebeletsang, ba nang le di-business Morena, ba batlang ho di qala, ha ba qale ba tswelle pele, ba nang le tsona ntate ha di tswelle pele hantle ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ke rapella Modimo wa rona baithuti le bona ntate dithutong tsa bona ntate ba sebetse hantle, batho ba romeletseng di-CV tsa bona hohle mo ba di romeletseng Morena, ha ba bitswa ba arajwe ntate, ba tshepisong hore re tla le bitsa di-interview, ha ba bitswa bitswa modimo rena ba bitswe di interview ba bankuwe ntate ba fuwe di appointment ntate ke rapela ka lebitso la Jesu re bule menyako ho emong le emong ya dumela mane muso wa ha ntate ke mo di ntoka o fela morena di benefit ka o fela mo di linteng ke a kopa ntate ka lebitso le matla la morena Jesu Kriste ntate ke rapela motho emong le emong ya memetse le o morena ya sa gona ho romela kopo ya thapelo ka pa e o modimo rena re sa mentionang seo a se hlokang wena wa setse ba ntate moetse hore a se fihlelle ka lebitso le matla la morena wa rena e leng Jesu Kriste. Amen. Baeso ba rategang re fihlile mo re tlong ho fella teng ke nna Pastor Michael Moremi wa The Glory of God Ministry Simane Zone 21 Westside Park Sebokeng re pela sekolo sa dinokaneng re opposite le sona fela re agolwa ke strata fela ha o le kerekeng wa se bona sekolo seo ha o le sekolong seo bona kerekeng baeso ba rategang re kena ka 10 hoseng ka Sontaha ho fihlela ka 12 ka 10 ho fihlela ka 12 and then Saturday sena baeso e tla be di 16 tsa me re tla be re celebrate 21st anniversary ya The Glory of God Ministries re ya omema re qala ka 10 re qala ka 10 re ya omema mema le baba sebaka sa ha o seteng le wena mo studio sa ha o seteng re ya omema re tlo qala ka 10 ho fihlela afternoon nyana mane tlo qala ka 10 tloho ngwane eso re tla be re bina re ja lentswe re paka re rorisa modimo re tantsa ho tla bo ho le monate ka tsela e makatsang so re a omema tloho ngwane eso ka Saturday ho kena ke mahala ngwane eso mo bona lebitso la Michael Morebile le teng mosebetsing wa evangeli o tsebe ke mahala ke mahala ha o bona fela ha o utlwa flot Michael Moremi o teng mo tsebe ke mahala morena wa kgotso a tla o itse hantle fihlela re kopane hape bekeng e tlang ka labobedi modimo a be le wena ha o sana matsatsi a mang a setseng ka labohlano tla be re emisitse tente tla be eme fishing net tla be eme mo modimo a be le wena fihlela re kopane hape nakong e tlang morena wa kgotso a be le wena morena wa kgotso a be le wena ka lebitso la Jesu.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcasted by Liqua FM may launch a complaint within the 5 days from the broadcast with the Independent Communication Authority of South Africa, known as ICASA. To launch your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via a telephone number on 012-568-3233. 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za broadcastingcompliance@icasa.org.za or you could email broadcastingcompliance@icasa.org.za alternatively email complaintscc@icasa.org.za complaintscc@icasa.org.za

0: ke thoma se mogotsa fa ke na le modisa ra ke tseba le botho a ke tsabe le botho mogotsi wa ka he mole thula le mang ka studio ka mo tsena le modisa a tsang a ke tsoga modisa mogotsi a ke tsabe le tho ke ka ho ke tshonkire e tsagatse wa tsho mo gutwa ka o sike wa tsagatse mo tsho di buang ka wena tsagatse o modimo o jagisa ntswara mogotsi wa ka o bona joko ya hae bobebe ke na le modisa at 7785859531 mogotsi wa ka ruko fela batsui ba le ka ke tsega shene mogotsi wa ka ke ntse o molate Azani Soul a re fela ke na le modisa mogotsi wa ka dumela kgotso
1: o leeto wena good morning hey. Sister ka mo happy tuesday to my old family ha holo di o ntsha le bonkhono o batla dulang ka dikobotlhe ditlogolo di ditlisetse ditie le disopho le meto a o a batlatlhe yo

0: kwa wa ha hao ba le re reng ke nonong he wena bo sleep
1: mm hle o itse ke nyana na ya milata e le reng dula e back room tsa bo mama yona e tsamaya e ba thatha mara e ne ke bolela point ma point point e re ne le ya la hore ho thuwe melata e nka mesebetsi ya rona melata ha re kgone sebetsa ka baka la yona kege ke nako ya hore maAfrika Borwa he a itlhahise ebile ana iprove hore e mamela o ne o nkile mosebetsi wa rona ka obane ha o sa le yo mo ke nna onana ke kgona o e etsa ntho enana a kere space se free se buleile empa o ntse o sena batho moo everton mal o ntse o sena batho strateng gona jale tenana re emetse nthong a kere ko Mandela Square re tlo bona gore ba tla ba le teng na e tlo go melata e gutlwela pe futhe ba tla ba re banka mesebetsi a bona now we waiting gore re bone ma South Africa a na le tlo ema ka maoto na mme le bule di-business tsa lona re emetse lona
0: a motlhala tlhele ka bana ka Everton o mogotsi wa ka motlhala o tlhele ka bana ka Evertonmotlhala o tlhele ka bana ka Everton aona ke ba feng ka mo ka Everton ba teng Afrika Borwa a rekisang ka
1: monosale ke bona le mong sale ke bona mme a le mong le ka jono le nana e ntse le yena a le mong
0: ka mono a bae kaofela
1: ga bae
0: ba Afrika Borwa halala a mana ba emetse 350 ke ena ba emetse 370 ke ena go kgone go kopanya go le rekisi ba yatla LT le boss lady mogotsi wa ka nna ke re ke nnete re sa tlo sokola batho ba rona mogotsi wa ka re rekisa eo re kotsi ya mpeno no mogotsi wa ka and on top of that mogotsi wa ka di-price tsa rona di-abnormal mogotsi wa ka is too high so nna ke bona batho ba etsa phoso mogotsi wa ka ka go baleleka ke letlhoona ka mona ka zone 14 a re di-price tsa rona mogotsi wa ka di-abnormal mogotsi wa ka ga di bewe ke jesu ga o futa mano le gore ka ditapole mogotsi wa ka ka thapolo tse di lengwe ke jesu aditapolo tse di tuga botlhoko ampe tse pedi kapo tse tharo mogotsi wa ka makwele a baga 15 rand bo se ditapolo tse di lengwe ke jesu na o tapo tse le dinwa ke Jesu na a gona aba ba ye mo tshogantu shebela kwa ke ba tsitse ba la motho ba nga tsona ba se di ba re hey ba re hey a re ho jele ke tsebile ha ho le ka mana mana square mo tswa ba re ka mana mana square ba re ho jele ke tsebile bona mo tswa ka e ka ba ke stuke ka pole tseng a ta tse ba ka ba ke ke ka pole tseng a ta ho jele ke tropo mono a re jele mara hey a re tlo tshola ka taba le tse 4 tsa le eye le tshidisi ka 10 randa bana ha o tsamaya kwa na mogotsi wa ka o ya shopo ya ndofokas o ya shopo ya gatebe ya atlaji ha o fitla mo mogotsi wa ka taba tse pedi tsa le eye e wa de kana nyana ye tala nyana ina mogotsi wa ka 10 randa a ga ke hopole chipese ze ka ntani wena hai a go fitla mane ga tebe mo shopong ya ga tebe mane mogotsi wa ka ha o fitla shopong ya ga tebe mane ntate ga tebe o jile tapole mogotsi wa ka ba go tile ga tebe ntate o subula le ka thelo le funane la ayo kholent ba tile ga tebe ka nako business ya tapole ga tebe go business ha o fitla mane mogotsi wa ka hlae tsamaya ka manthabisanyana o butse sekanyelenyana sae mogotsi wa ka go isa namanyana chicken dust mogotsi wa ka le ona beshe ba chicken dust bote mogotsi wa ka go yena ka go utlwe ke le tsolo ena a ba sa bue ka mo ka hanong o mana yona kwade sekwata mme ka o jwetsa go utlwe ditori le kwana kwade o tlwere ka go mo wena aobatse bate mothabise mogotsi go lerato bo palesa go kwate kwa jesu Kotembe a o sheba chicken dust ena ha mogotsi ka re utlwe ke le tsolo e ka re utlwe ke le tsolo mogotsi sala tena ye ntseng na wena boss lady ha o ihlaba ka gama malungu ka o lla o kotse kwa deso kwa thamme ha le bo taxi ka nga go tsetse bo taxi nyana ka monono ha ba le bo ntunyana ka monono bo papatone go shele mogotsi a ikenwa mona mogotsi e botlean abana le bo chipeletse mogotsi wa ka bana bana borona mana mogotsi wa ka ke ba mmona a tshwere kota kwa jesu kwa thamme a tshetose mogotsi wae ana gona a bona gona mogotsi wae la ka ga leke ga e ga e ga ga ema ka maoto bene ga re ge ga wa tswetsa mosebetsi etsana ke tlo duwa ke bagotsi ke sebetsa ka thamanta o fiela bohlano mogotsi wa la bohlano ga jwaleng

0: tsamaye le bana le dikerekeng monana re tenne re ba tsamaye le dikerekeng monana di tenne re se ka re fela ba tsamaye strateng ke ba kose strateng le dikerekeng mo senge ba teng kgone ba kgona la ba fundisi ga o kgone bula kereke yaka le o tsenela mokgotsi wa ka ministry leto ministry monana ga ke kgone go bula leto ministry monana mokgotsi wa ka bankie monana mokgotsi wa ka gantse re ka e le kereke otlhe mona mokgotsi wa ka ba seka re ba tsamaye fela go felafela mona dibakeng tse itseng ngwana meke ya kona re bone mokgotsi waka re bone molaetsa ka mona 0785 9531 mokgotsi wa ka amen abane ba ba rapelang sewatwat ga tla o bone ka buka we
1: a re se ka monontsha re tsamaya re ke nako re bule business ke a rekisa ke rekisa dikuku ke rekisa diaparo ga ba no support-a batho ba South Africa ba ke so support go na le mme buileng mona a re la o ka ba re bula business ga ba no support-a go tlo support-iwa ke di-stranger ga ba support-e batho ba borona ba tla ba bolela gore o ba fe sekoloto ga ba fetsa be ba sa o patale ga o batla tšhelete ga ba tlo o lwantsha be ba oletsa o iketsa betere batho ba borona ga ba support-e ba supa ka menwana ba mona ga ba tlo support-a ba tla ba baga masome a lebilana le betere be ke nengke le batlo le bua aleva tlela ma South Africa business di ba tlotsa gale ba na le attitude ba rata sekoloto ga ba tlo support-a tle ausiwa ka bona batho bana ga ba support-e ba borona ke a rekisa ga ba support-e ba reka dikuku tsa bomang mang kae-kae ba reka magwenya a batho bane ba tswang ka ntle ga o ka bona jwang a ke rate gore ke ga ke a criticise mare kere ga ba tlo support-a never ke a leboa
2: batho ba na ba tsamaye ngwaneso re gotse go ntse go rekisa ditapole go rekisa ditamati re tlabe re tlwaele re tlabe re tlwaele maraka gale e le teng ga e ya taka batho bana maraka ne ntse di le teng bomme marama ka una ba tsamaya ka lori ba rekisa ba rekisa ba bangwe ba diekile bona frenagane mo le maphaka ka ntle ga e sa le batho bana ba boruna ba diekile le ka sheko ntsa ba deka ga ba tsamaye batho bana ga re thabele dinyeng kae ka bona mone ga ba tsamaye re bana bana ba tla tlwaela ba tla rekisa a latelegan le thabela ntse ba tlo bola bana ba rona ka mo a latelegan man latelegan
0: ke tlhetegapolowane a se mona fela mogotsi waka le dikereke mona wana boseladi a nna ke go tse re tseba mogotsi waka le le kereke ya apostola kereke ya fora kereke ya wesele goma leng gape kgane le zcc le a sephiri tse tsheletseng tse leno mogotsi wa ka wena wena sephika sa jesu apostolic church ga o tlhakamang le nngwe ke teng mogotsi wa ka tlhako tsa moshe ministry church ga o tlhakamang e ne mogotsi wa ka ke teng sefapanong sa jesu apostolic church wena kona a batla ba tsaba mokgotsi waka nna ke a dumelatlhe le dikereke bone mokgotsi waka a re sa tsebe e leng yona ke efe a re sa tsebe e leng yona ke efe mokgotsi waka a ke sa kgona go bula ke maybe ka nna ka bula kereke ka bula kereke fela tjenana mokgotsi waka abula kereke fela tjena mokgotsi waka le ka bua leto ministry tje kena ka mono mokgotsi waka kena ka mono mokgotsi waka ba monate ba banke dingaka ne o tsenana mokgotsi waka a ka tla kgona go bona e le ngaka ke efe mokgotsi a ntle mole e le ngaka ke efe ngaka hetla ke efe mo ngaka mmotwane ke efe mona mokgotsi waka bee sebake e le ngakeng mona mokgotsi waka ga o ka fitlha ngakeng mane ne ta bota ke a bonile masapo aka a bua masapo aka a netsetse masapo batswadi ba balela badimo ko wena badimogodimong o ruru ba metsi bona re ke a wetatate badimo ba yalela e retsia a rotsia ga kgone le o botlha a kgona kakaena tsebana fela tsebana tle LT la alba o se ka mona tla ke mang bo

0: Rona he ka mona batho ba ka mona re tloleng attitude batho ba rona kana go ngwe ba ba bana le tshutse e ke bone ona jwale mo re dulang teng ha ba sa leo re sa le ba le CEO I to some tech shops I bana beso attitude ya bona o mong ha o fitla ha ile go yeme mane o yeme mane ha tla o tlo thusa tamelo bo heletse ke tlo reka tsatsi le ne ke fitlhe ke botsa something go eteng shopong a ba nkomanya a re nka tlo botsa gore ntho e so eteng shopong ga ke bone ke shopong the next time a se kere ke reka ntho ga eo ahleng mo rona batho rona ba tlole attitude ga re beng gantle re kgone go support-anang because we'll always a menene ba tlo monelana because re tlo tloa di-round-ong tse re leng go tsone re ye shopong tse dimotlhomong tse golenyana tseo le goreng batho ba teng ba na le attitude right ga re itukiseng ga re itukiseng le rona o bone bana ga ba lo reka ga ba lo reka di-biscuit okay di-biscuit ke bo 2 ranta ga eme mo a emeng teng ngwana ga a fitlha ngwaneng o tla ba omanya ngwana a jotsa ngwana gore a ka tlo mo bitsetsa 2 ranta ranta ya mazimba a tle bana beso ga re itukiseng ga re lokeng re support-aneng ga tlhokanang re tlhoka dintho tse ba di rekisang le rona ba tlhoka tšhelete ya rona a tleng bathong
1: go tla tloa neng serenageng serenageng o tlhokiwa neng manageria tlhokiwa neng ga o tlileng serenageng sere ye nageng
2: leeto mme ona a buang ka ma South African a sa supporteng ke a mo support-a ga ke mo support experienceng yaka ke na le over 21 years ke rekisa chapa wene out of 21 years eno ga ke gopolele le Zimbabwe Malawian le Pakistanian whoever a reka scafting sa chapa wene ga ke soka ebile ga ke lore ba ka e reka ntho eo yes ma South African a ba reke ga ba patale but ga se bona ka ofela tse dingwe di-business tsa rona di support-wa ke rona batho ba South Africa tsa bo makwenya o dikuku ae nka se dumele nka se gane because a ke e tsebe business eo gore na e tsamaya jwang ke bona ne neng le bona batho ba tswang ka ntle ka moe o mongwe o sekolo le bona bana ba tswang ka rona ka moe o mongwe o botlhaso wa e bone when comes to business yona a engwaneso ke e tlotse ba reng ba e tlotse ee ke yona ntho mara ga re se ka etsa dintho ka kelelo ya gore re tlo faila re ka se faile if re ka kgona go bana ra sebetsa as a team this thing re tlo e wina ma South African a tlo kgona go tšhintšha dikelelo ba kgona go etsa ntho e right because re batla re be rona re le bana then kereke baruti bana bo papa kapa bo whatever ba ba bitsang bo eng bao ba tswang ka ntle ba bo pastor ndondo bo pastor nyondoro wa ba bone bona ya wenete re tlo tla go bona re tlame re kene go bona ka monna ba tlamela tsamaya le kereke tsa bona tse ngata
3: Morning, Leto. Good morning, Leto. Wena. The boss lady kamo. Ke tsekile mametsa ke re ntwana. Tsekile mametsa ke le kamogerezo ka tiri wa mametsa ke mametsa ke nale lona. And then ke tla nale lona until the last hour ke no mo kwena. Wa shavi. Shap. Dankoko.
4: Tadi. A re bueng bophelo ka maleme ya rona re seka ra bua go tepelela a re bueng bophelo re re go tlaloka and then ga baye le maotwana a tla rekisa maotwana re tla marinate ka seka ga ne ntse re marinate jale ga baye ga ba lebe jale ga re bueng bophelo ka maleme ya rona se ke mathomo mayo lentswe la sesotho sa eno seng sezulu le re metsi a lekwakang ka lere chefu e testa ka leleme leto ha re no hlolwa ke ba ditshaba lefatsheng la borona ha baye ke bohloko ko ba tsamaya jwalo ba bang ba bona ba siile mathata metseng e meng jwalo ha ba lebe before ba balla melato e mengata ha baye leto nna ke ba se segolo ke utlwa le nna ya buang ntho e mentle e monate go tsona di-350 tse go na le mo di sebetsang ga re bueng bophelo ka maleme ya rona re tla di rekisa le ditapola re tla di rekisa le dieiye bale ga re bueng bophelo leeto tlae jale ko utlwa go ministry yago e tlamehile e be e teng bula le wena ga ke ga le gona re bula dideke le wena bula ministry yago tladi ministry e bule
5: mogotsi ke tla bula jwa mogotsi o tla go tsao semano ma metukolola aiko aa ke tla bula mogotsi ke tla bula mogotsi ganyane ganyane mogotsi wa ka metsi ya leko ka lege ena chefu setso ka lele mogotsi wa ka o tla swa mogotsi se ka ba le ka hietsa ya chefu
6: nete ngwaneso lepetse repetse e tlasa magau ngwaneso letsatsing la bobedi tsatsi le e tlhakileng ngwaneso re a thaba a ntse re bula dikgwebo ngwaneso a re ikatiseng ka bongata re kopane re be ngatana e le nngwe seo tlamang ga se galeme ke boshodu boshodu ngwaneso boshodu bo edile business tsa batho ga se boshodu bona gape a ke boshodu bona bo habedi go na le boshodu ba go utswena ka mosebetsi o doge ka nako tlamang o tlo seva di-customer e nngwe ke boshodu ba letsogo o utlwa stoko o se register mamang ga ke re motho o tlo stoka

0: ha ba rekisa ba phamisa dintho ha bohloko ke ka ho batho bana ba nkileng advantage ya ha ba fihla ba tlo tsola di price ene ba ithute ho bua le batho hantle ha ba rekisa batho ba rona ba batso dintho di ka ba hantle ene mehleng ya kgale kwa nana ha ba bua ka taba sekoloto yes sekoloto yana jwalo batho ba sebetsa empa o tlo sheba hore mang ke mang o loreng nka mongodisetsa kapa nkgono mang nkgono mang o betsetse buka ya hae a kgone ho patala ha e di ngwana betheng o bang ke customer ya hao mara fela ha ba ke ba be di price tsa dintho di ya tura empa ha ba be hantle ke fodi wa kase.
1: Leto ha re no moya go sala batho ka mona ha ba rekisa re tla reka gore ke 15 rand e tamati re tla e reka ba ntse re reka tsetsa di ne le tena ga ba 15 rand ntse re reka ene re na le supermarket a rona mane gate o le bula 07 ya batho ka mona re tla no e ka mo ha re tlo di re tlo di moya re na le batho ba strong ba strong ba ka nna ba yena ba di etsa tsetsa ene rona re tla ba support re tla di reka go di a tura di tura re tla di reka. Dumela leto ta bothata ba rona ba le ba monana ba South Africa re rata o diana moya ra nyatsana o motho ba tla fela a re batho ba South Africa ba support-ane yena o support-a mang go tlamehile re support-ane gona le ke nako yare re support-ane re re tlo batla makoto e ke tsa makoko e fedile ntho ga o sebetsiweng re tlola o dula re jatšhana re tlo ko mna le re diya moya batho ba South Africa ba support-ane re tlolo support-a jang ntse le re diya moya.
2: Hai leto dumela ngwane so le kae ke teng jo a hle batswadi ba itshwareletsa ka dintho di sele ha ba utlwisise na ntho ya go melata ye gore e ya re bolaya ka mo ha e tlo re phidisa man ha ba tsamaye ha ba tsamaye batho ba tlwaetseng go rekisa ba nantse ba rekisa ba tla rekisa ba bagona ba bangwe ba sa kgone go rekisa ba tlhoka ga bana yona tšhelete ya go stoka ga bana yona ke baka ba ba fuwa menyetla e ne fuwe yona melata e ga batswadi ba seka ba itshwareletsa ka dintho di sele man o a ntse a re batho ba botswa ga ba etse batho ba South Africa ba botswa yena ga phagame keng ga phagame yena ke eng aga man batho ba bangwe ba utlwisa botlhoko mane ga ba tsamaye melata ele
3: leeto ngwana mme o shapo jwang wa tseba ga ke re tlweleleng batho ba negative wa bona batho ba negative ba reng re botswa ra hloleya ga ke re ba beeleleng kwana ganyenyana rona re hloleye re tsoa each and every day ra theoela re na le di-side hustle ga re tlweleleng batho ba reng ba hlole bona ba hloleya mme ke nako ya gore melata e tsamaye re kgoneng o ikemela ee batswadi ba rona ba kgale-kgale kwa ne ba na ikalla di-business rona bao re na le chelo ka ikalla di-business gona je am interested ke batla shopo ka Mandela Square ke batla go hira shopo ka ga Mandela Square so ga ba re ra hloleya re hlole ba botswa ba sa kgoneng di femeng ke kae leeto ke kae ntho tse re lona re di lwanelang di-South Africans le bona ba di lwanela probleme kore bona ke di-cheap labour that's why they call us lazy ga bana di-UIF ga ba tsamaye le molao that's why go thong re botswa ga re ke re tlwelelen ntse gore South Africans di botswa re botswa ya eng re le batšha re le fresha kana-kana re tlhapoetse re botswa ya eng ae man batswadi se ka re bana ba lona ba le botswa be le re bana ba batho ba bangwe ba botswa kapo batho ba bangwe ga ba le fresh be le bona batho ba bangwe ba na le that's why re sa phumeleng re le batho ba batswa because re na le batho ba negative ka gare mphakathi tlogelelang go ba negative ga wena o le botswa o botswa re na le bausi ba rona ba ileng bo dikolong tsa bo disaluni ba etsa meriri ba etsa eng no re shapo ke eng ape re sa tlo ikemelang ka yone ga baye batho ba ba lo bula disaluni ma bo bona ga baye ba lo bula dishopo a bo bona ga baye ba lo bula difeme a bo bona ntho ngwe le ngwe teng South Africa ga baye ba lo iketsetsa ke re gale ba le kamo se ba e kopantse tšhelete ga baye leeto
4: ela leeto the boss lady ka moo ka studio nna ke na le potso fela A1 fela gore batho ba ntse ba tsamaya kentse le ba tebeka e ka ba ba bangwe ba latile di-ID tsa bona mo dikgate tsa banka dikgate tsa SASSA ba di latile gobane batho ba batla tloa ba tsamaya ka tsona ntho tseo.
5: Hello. Mamele dumela ai che ai uguale ai uguale io che

0: le ka molaetsa ke ntse ke ga nne ka etsa ga monana ba ne tsha ya utlwa
1: ba to di ba rona ne ba rekisa moroho ba lata moroho wa tepe le reka dishopo re di teng tse ngata ngata ka Rasebokeng bo ntate Ndlozi bo Masweu ne di ngata dishopo ba ne ba le kae batho bana ne re phela ba le siyo so go tsamayeng ha bona re tlo kgona go phela ba re thotse re ntse re phela magwenya re etsa dithakwana se ba kena businessing tsa rona because ke dumelang ka go reka go bone apeleto ha ba tsamaye batho bana ba re thotse re phela go tse jwang re tlo phela ka mokgone ntse re phela ka teng re tlo disa le ditlolo tsa rona ka mokgone ntse re phela ka teng ha ba tsamaye tle amen
0: amen amen halleluja
2: Jesus ka sheba motho o mong sheba ya gao kgwebo iketsetse o le iwane wa bona ga gore batho ba kopane leeto ke teng mo le tlo tsabana le tlo lwana le tseke tšhelete le tsekeng le tseke mofolofo etsa ntho ya o le iwane etsa ntho o le iwane nna ke etsa ntho ya ka ke le iwane wa reka go nna gore ke a tseba gore ba babedi ba rekile 2 rand ikene tanki ba ba ikeng goma
3: morning morning morning boss lady le leto ka moka studio a leto a kotlele mo China wa go yo a tshele mo China ho tsore do mogwe le ka 500 to 130 thola phofu mo a tshele mo China wa go yo ha ya ho tsolo ka moka extension 4

0: Ke go leto. Ke dumelana le abuti wa qeta o bua re motho wa motsho a batlo bona motho wa motsho wa phagame. Wa tsaya nna business yaka ya gale e ne le matswaka thata ya di-biscuit tsa di-ginger le mazimba le acha. Ka kena di-AIC and ge ka nako ke sa sebetsa. Wa tseba ba ntheise o tlentse ba se ka ba le go reka tamong, se ka ba reka tamong, tsamaya le go reka tamana. Nna tsaka bana ba sekolo ebile ne ke ba baetse banka ka ntle ka mo. Ba reke ba dule ka ntle ka moo, ba momone ba sa funya ba keta ba re tanking kgono ba bae motho wa motho.
1: Leeto wa tsa go rekisa is not about tlamehile o thole profit e ngata. Go na le abuti Vereeniging ke pasa ka Ramagage o ntse a rekisa le kajeno ga fele maatla, o ntse a rekisa kajeno e o ntse a rekisa ntho tse a tsana di rekisa ebile a gile le majaka thata, o ntse a rekisa le kajeno. So ga re ka ya ka batho ba re jelelang mona, wena o tlamehile o ikemele and o seka o be na le pelo ya gore mona ke tlo rekisa ke tlo etsa o tlamehileng ke etse. O kgaoane le batho gore mang wa reka mang a reka e batle wena, a ke re le dishopong o ya Shoprite ga o batla, o ya Pick n Pay ga o batla. O tlamehile o be na le mamello, be na le
2: ntate Leeto go tsoo ke botsa nna ka Thabo Mmini mane pele go setele mane Thabo mmane ba tlane neng ntate wa ka ga batle ba tlo tlheka mono ba tlo tlheka matswantle mona Thabo mmona ka kopotlhe ee gatetse ke matswantle mane kore se a se ebile ba kwetse mane le di-gating mono tsa Thabo mmona ga re sa kgona go kena le gantle Thabo mmane ga ba nyolo wetlhe ba tlo tlheka mona Thabo ka kopotlhe. Ke a leboa boss lady le Leeto ba ba
3: ke bona ke se.

0: ha ke le bue hle e bile go dumedisa ho hle montso mametse o le hona teng le tsatsene na la ka tsheno ya ntseng a o dumedisa hape ke na Deni Hendri Mogomong ke me e tjalo Polena Voyi no ke na tsatsene na la ka tsheno ka nqano ra ya pele hle re batla ho utlwa wena maikutlo a hao mabapi le puo ya mo presidente le tsatsene la maopane mabapi le phala farm e leng yane ya dipolasi tsa haekamane ka Limpopo mme re utlwileng re utlwile jalo ka nnete a boletse mo presidente gore a ke kebe a theoa setulo sa moporesidente ka gare wa Aforika Borwa ka kwano mme ke tsona tseno di tse ding gape tse ngata ka nqano go rena ya pele hantle godimatlhao gora ke ya pele ditaba tsena tsa gora ya pele Mapula Mangena o tla wotlela lona ka leleme la Sepedi ke tseo di latela ka moramona. Botlo hile o nkinele matsometseng ka modumo o sa e moyeng mme ke tle ke o gwase hantle ka kwano gobane go na le ntho e sa emang hantle ka kwano.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
2: Ke a go amogela motheletši wa Lekwa FM. Ditaba ke tša leleme la Sepedi tša iri ya pele. Action SA e re tla tsenya ditatofatso tša bosenyi kgatlhanong le moporesidente Cyril Ramaphosa mabapi le taba ya phala-phala. Mokgatlo o bolela gore Ramaphosa o paletše ke go utulla gabotse tšhelete yeo e utswitšwego polaseng ya gagwe ngwageng wa 2020. Dipego tša boraditaba di šišinya gore tšhelete yeo e utswitšwego e ka ba diranta tše 15 tša milione go feta diranta tše 10 tša milione yeo e beilego peleng. Action SA e re taba ye e ka tshela mo le go lwantšha bomanager. Gape mokgatlo o re go na le ditatofatso tša go bolela maaka le bofora kgatlhanong le moporesidente. Fela ditatofatso di tla šongwa ka molaong go netefatša boikarabelo. Taba ye e tšwela pele go hlola poledišano ye kgolo ka ga phala-phala. Mokgatlo o re ga go motho yo a swanetšego go ba ka godimo ga molao. Khomišene ya phadišano e re e ikemišeditše go tšwela pele ka tsheko ye e tletšego kgahlanong le multi-choice ka lebaka la tumelelano ye go thoge e kgahlanong le molao wa phadišano. Khomišene e fetišeditše multi-choice le Altec go lekgotla la phadišano e bolela gore kwano ya 2014 e thibetše Altec go tsena mmarakeng wa thelebišene go ya go lefelwa. E re se se thušitše multi-choice go boloka taolo ya yone ya DSTV ka go roba melao ya phadišano. Multi-choice le Altec ba latola ditatofatšo ba re ga go molato wo o dirilwego. Ge ba ka hwetšwa molato, multi-choice e ka lefela kotlo ya go fihla go dipersente tše 10 ya thekišo ya yona ya ngwaga. Seo se ka

Nako ha bo ise ba tla bolella jalo re ke metsotso e ka bang e supileng hantle ka mara horaina ya ha ya pele maikutlo a ha wena e be ke afe mabapi le mo presidente ya na ya Afrika Borwa ntate Matamela ka mara hore a tle a hlalose hore yena ke ke be a ipehella kapa a thewa setulo sa mo presidente ka mara hore ho tle o tswe tlaleo e tswang kgotleng la dinyewe le phahameng hore mo presidente o tla tshwanela hore a tle a bone jalo ka nnete gore he o arabela tse ding tsa dipotso jwang mme re a tseba gore le go a etswa diphuputso le ka mane ka palamente mme palamente ile ya re moporesidente go gang taba tseno tsa tlileng a ena le tsona ke di tlile di begelwe ka thoko ke tse ding gape tsa ditaba tse re tlileng re di bona gore ntse le molomo ya rona kao fela ka kwano mme le wena ga o batla jalo ka nnete gore he o tle o tshwaele o ka buisana le nna ka mane ka WhatsApp text message nomorong yane ya mahala ya 0785859531 ke ka gona ka mono mo ka romelelang jalo molaetsa wa gago gore o tle o fitlhe jalo ka kwano. Ha re tswela pele ditabeng bona ke mane mme re tlhileng re bona jalo gore seponesa sa Afrika Borwa se ntse se tlile se bolela jalo gore se etsa diphuputso kgatlhano le batho ba ka bang ba babedi ba

0: amahangwang jwalo le polabo hamo le teko tsa polabo tse ka bantse pedi ka morao lo tobe le utingwana kapa ho thungwa ka letsatsi lane la sunta hamesong kana le shume go di jana mo tsheno Solomon se o dimo ka mane ho no tshwe gene le ka bo rata bo boraro mesong ka mane ka zamimpilo informal settlement e ka mane ka la nachte me ho boletse jwa hore ke banna bana ba le tlile ba le setlotswana ka hona ka mono ba ka ba mashume a ka bang a mane ba ntse ba tlile ba dutse ka ntle ho ta minimum ba ntse ba ho tla ho tla melongwana e bona ba ntse ba tlile ba itjella le lekomo mo tla fika mauhileng ha fika banna ba ka bang ba bararo ba sa tsejweng ba ideng ba ba toba me ho ntle le ho botsa ha letho ba ile ba tlile ba ba fa faletsa ka sekulo ka pa ka dikulo hona mo ho boletse hore ke batho ba ka bang ba tsheletseng ba ideng ba thungwa ketsahalong eno ha ba babedi ba banna bona ba ide ba tswa dikotsi ha ba bane bona ba ide ba lebiso ka mane ka ntlong ya bookelo hore ba tle ba fumantshwe tsa sebongaka ka hona ka mono mmehe ho lebeletswe kapa ho ntse ho thwe bona babelaelwa ba naga jwale ba ntse ba tlile ba sa tsejwe le gore na ebe sesosa se ntseng gore ebe go be letlaleo eno ke sefeng ha ho so tsebisagale ke sona seno mmwele wa seponisa ke yona wa ditlaleka kwalo Captain Dintswalo Sibeko.
1: Captain Dintswalo Sibeko, the South African

0: ntate Ramaphosa mane be re tlileng re bona jalo gore o nkile qeto ya gore ho hang yena a kekebe a beya meja fatshe. Ke itse re ka bua he nomorong ya mahala ke yane ya 0614009894. Ntle le mono o ka buisana le nna gape ka nomoro yane ya WhatsApp text message ke re tlile re utlwe jalo gore maikutlo a ga bona ke a feng ga moporesidente a ne a tlaleela setšhaba maopane gore ho hang a kekebe a ya beya meja fatshe. Nomoro ya WhatsApp text message ke yane ya 0785859531 0785859531. Ke ka gona ka mono mo o tlileng o ka nna wa buisana le rona ka gona ka teng. Ntse re le gona mono ke mane me re tlileng re bona jalo gore he Action SA yona e bolela jalo gore e tlabe e tlhatlhela dikoso dikoso kgatlhanang le moporesidente wa naga ena ya Aforika Borwa ntate Ramaphosa. Mme mogatlho ona o boletse jalo gore he go tlaba le dikoso tsa gore moporesidente o ile a thibela jalo ka nnete gore go tle go be le go sebetsana ga mmogo le molao wa Aforika Borwa mona ga mmogo le tabana ya boqhekanyetsi le go ntsha tatamente sa leshano go seponisa. Mme tsena di ile tsa tla ka morago tlo o tlile o bona le jalo gore go ile ga ba letlalego ya hukuma jalo gore moporesidente Ramaphosa o ile a tloleya jalo gore a tle a bolela gore na e be bonnete ke tšhelete e kae e utsweng ka mane ka tlasa soufa ka phalaphala ka Limpopo polaseng ya hae. Mme he ga jale he ke mane mentse re tlile re utlwa jalo ka nnete gore he go ntse o tlile go bolela jalo gore ka 2020 ule wa tlalewa jalo gore e ka ke 15 million tšhelete ne utswe mono e seng 10 million go ileng ga tlalewa ka yona nakonyana e fetileng. Mme le ga jale ntse o tlile go bonana mme re le ra utlwa puong ya gae ntate Ramaphosa maobane a re ga bone gore o tla tshwanela gore a tla nna a gotlele tabeng eno morago gobane ba ne ba ameile ketsagalong eno ba ne ba utswitse tšhelete ba se ba tlile ba fumantshitswe kotlo ke molao. Mme a re ka nnete ga batle gore a ne a tle a dule go yona taba eno a kano. Ga ke tsebo wena maikutlo gago ke a feng he moporesidente ga re go gang a kekebe a beya meja fatshe kapa o itheola setulong. Mme mane me re tlileng re ntse re bona jalo gore ka ga o se go na le molao ka gare o African National Congress wa gore motho wa amangwa le ditlolo tsa molao o tla tshwanela mona moporesidente ga soka a ba lenyewe e kgatlhano le ena le gotlelena dinyewe jalo e re bonang jalo gore bana ba Action SA ba re ba tla tlile ba e tlatlhele. Mme ke gona mane me re tlileng re bona jalo gore go tla ba le taba tse ntse di tlile di tlhaela ka tsela le mofuta o jalo. Mme le wena maikutlo a gago ntse re tlile re amogela tle go fitlhela gorenyana ya pele gore na ke re tlile re utlwe gore na wena maikutlo a gago ke a fe kgatlhano le moporesidente wa Aforika Borwa ntate Matamela Ramaphosa gore go gang a kekebe a beya meja fatshe ka morago tlo o tlile go bona le jalo gore go ile ga tswa tikuo ya katlholo e tswang gotleng lephameng la dinyebo ka gare Aforika Borwa ka kwano gore o tla tshwanela gore a tle a arabele tseno tsa ka mane ka gare go polase gae e ka mane ka phalaphala. Mme o ka ntsha maikutlo gago ke itse nomoro ya WhatsApp kapa text message ke yana 0785859531 0785859531. Ntle le mono o ka buisana le rona ka nomoro ya mahala e leng ya 0614009894. Ga re tswela pele gape ditabe mona ke mane me re bonang jalo gore he e ka ba dimilione tse ka bang tse pedi tsa tlhako le molomo tsa di-vaccine go bolelang gore se di amogetswe ka gare Aforika Borwa. Mme go bolele jalo gore Dovet vaccine e se e fitile ka re Afrika Borwa letsatsi nna nela maobane go tswa ka mane ka nanya theki ba lefapha lena la di rafshwa ba boletse jalo gore ba tla tlile ba bone jalo ka nnete gore ke ka tsela le mofuta o jang ba tla tsamaisa vaccine eno goba go tloa ka godiane ya February ke ona mo ileng ga bonala jalo gore go ile nna ga e ba le dikapa kekeletso ya dinyewe tsena tsa tlhako le molomo diphoofolong gagolo mo re bona e leng jalo gore di le nne tsa e ba gona teng mme ba boletse jalo gore tsena ke tlatsetso ya dimilione tsa e ka bang tse tlhano ka ofena tsa vaccine ene e tlile e lebeletse gore gore e tla fitlha gaufinyana mme Aforika Borwa o se o tlile go boletse jalo gore e sena le vaccine e ileng e anyoloa jalo ka di-dose tse ka bang 13 million tse e keneng ka gare go Aforika Borwa ka kwano mme ga dikopangwa ka bofela le 2 million yane ya BVI vaccine e ileng ya tholwa selemong sa ne se fetileng go bolele jalo gore e se le di-dose tse ka bang 15 million tse tlatla di fitlha kgoding ena ya motsheanong jalo ba lefapha ga bana ba tlile ba bolela mme bana ba lefapha ba bolela jalo gore bana le meralo ya gore ba tla vaccinate jalo naena kao fela diphoofolo tse ka bang 80 kao fela mme ba bolela jalo gore e tla ba dikgomo tse ka bang dimilione tse kapa mehlape e ka bang dimilione tse 14 ka bang e 4 ga ba go fitlwa selemo sane sa kapa sona selemong sena ka gora yane ya kapa ka tlotlhilweng ke nena matsemetseng ka kgwedi yane ya Tshitwe mme ke gona mono mme ba tlhile matsentse ba boletse jalo gore ba di bona di tlile di tsamaya ka tsela le mofuta o jwang nako ga boisheba e re 20 le metso ka bang e ropong ka mara gorena ya gago ya pele tshebeletso ntse mametse a jalo ke yona gago ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the van nna ka lebitso ke Deni Henry Mogomong e re ketle ke etse tsona fela
1: Lekwa FM, we are the best amongst our equal. We are the generals of our time. How bua ka Lekwa FM, o bua ka ntho e tsebang o tsala dintho di tetelle. Ba bang ba tsala mara ba tetelle. Ke la batho beso re bo mphunyatsela. Ha rona re

Hape metsotso le mashome a ka bang a mararo ka morona ya hao ya pele ditabe mona ke mane me re bonang jalo re seponesa ka kwano ka Johannesburg se tlaleile jalo re ntse se tlile se sebetsa ha mmoho le ba amehang hore ba tle ba thola hore ke mang motho a amehang ho dithethefatsi tse e neng ka hare ona ya Afrika Borwa tse ka begang jwalo milione tse ka bang tse pedi kgutlo robedi tse ileng tsa fitlhela ka mane ka OR Tambo International Airport bekeng ena. Bana ba seponesa ba boletse jwalo hore ba ile ba thola crystal meth e ka ballwang jwalo ho dimilione tse pedi kgutlo pedi nakong ya letsholo la bona le ne ntse le tlile le etswa ka letsatsi la laboraro. Mme ba boletse jwalo hore ha ba ntse ba lekola mono ba ile ba bona jwalo ka nnete hore e ka dithethefatsi tsena di tswa ka mane ka Philippines ke hona me di tlileng di tswa teng. Mme ho ile ha bonala jwalo hore moqeqeko wa bobedi bo ile wa thola ka letsatsi la nne la bone ka hona ka mono ka moo fitlhelang jwalo thepa. Mme bana ba seponesa ba ile ba bolela jwalo ka nnete hore he ho ile ha ba le mabokose a na tlile a le mangata haholo a matekwane ka hona ka mono a ka begang jwalo diranta tse ka bang dikete tse kgolo a tsheletse mashome a supileng le metso e ka bang e medi. Mme ba re phuputsong tsa bona ha jwale ba ntse ba tlile ba leka jwalo hore ba tle ba bona hore na ebe ke mang ya tlileng a tlatla a re o batla thepa yona eno e amangwa jwalo le dithethefatsi tsona tseno. Metsotso ha bo isheba e mashome a mabedi le metso ka bang e robedi ke re ha jwale ntse re tlile re buisana le taba ya hore na re nonya maikutlo a ha wena kgatlhano le moporesidente wa naha ena o theohlileng ke ne le matsometsing. Theohlileng ke ne le matsometsing mono ka seno se tlileng se etsala gore lentswe le tlile le se hlaile hantle ka hona ka mono. Mme ke nako tsane tsa mokgotlhwane mo re tlhileng re bona jalo ka nnete re gotlhile go ba gobenyana ke tsona tseno tse ntse di tlhile re di bona jalo gore ntse di tlhile di etsagala. Mme he re ile ra nna ra bona gore kamane ka Meyerton ka letsatsi la mantaga go ile ba le batho go kenyeditsweng jalo le mong wa balebedi ba ileng ba tshwarwa ka depong e nngwe ya boloka mafure ka gona ka mono ba ile ba tlile ba lelwa ke ditshepe ka gona ka teng. Ha ntse re tlile re tswelela pele mona ke mane me re tlileng re bona jalo gore bana ba lekala lena na diphuputso tse e tlileng di kgethile ba seponesa ba boletse jalo gore he ho se ho ile ha e ba le maponesa a ka bang a mabedi a ileng a kapa maponesa a ileng a thungwa le gona go kotelwa ka mane ka Mount Edge Combine ka borwa bane ba Durban mane mo ileng ha bonana gore e mong wa leponesa mono o ile a phatlalatswa sa tlile a tlhokaetse sebakeng seno sa kotsi athe ha ile wa bobedi yena a ileng a tswa dikotsi tse tlileng di sisimosa mmele mono. Mme he ha jwale ho ntse o tlile go boletswela gore he ba ntse ba tlile ba etsa diphuputso bana ba seponesa gore ba tle ba thola gore na ebe sesosa se tlileng se entse gona mono ke sefeng ka gona ka mono ke tse ding gape tse re tlileng re ntse re di bona gore ntse di tlile di etsagala gona ditabe mona. Metsotso ha bo isheba mašwa a bedi le metso ka bang e tsheletseng pele re tlata re fitlha goreng ya bobedi. Ha re khutela kwa kono ka promising ya Gauteng ke mane merileng ra bona jalo re bana ba seponisa ba boletse jalo re ba ile ba tshwara e mong wa melaelwa ya neng a ile a thoba e leng yena Mabita ha mmo le Mmolai Thulane Leka ho ileng ha bolelo jalo re o ile a thoba ka mane ka Ntlwana Tshwana ka mane ka 17 e tholane jalo ka mane ka KwaZulu-Natal go thwe ke kgodiyane e fetileng. Mme go boletswe le gore bana ba seponesa ba ile ba leka jalo ka nnete gobane ba batle senanapo sa gore monna yona o tlile a thobile ka tsela le mofuta o jwang le gona gore go tlile jwang gore a tla tlile a kgone go tswa ka mono ka re go Ntlwana Tshwana.
me yena o ne bolela jwa lore mona yena o na tletse o tlola bophelo ba hae ka tshankane mono ka mabapi le tiko ya Palabo, tiko ya

0: Nzaruka mai kuto aha horana wena he mai kuto kia fe kamara rute tilo bana le tolo le rai ba le kopano ya le pa mutsari wa man tsibia ma bana me rile ra bana tolo ndate matamela Ramaphosa e uide abua kataba ya phala phala kama ni ka plus nyae e uide ha bana le tolo ka neto uide wa tlale wa ke bana ba le khota la dinyewe gore ho ha mo presidente o ya tshwanela gore a tla hle a arabele tseno tsa tšhelete e thotsweng ka tlase go soupa ya gae ka gona ka moo molaetsa o ke ne ka kwano o re ha a theowe Ramaphosa ebile ka nnete ga kgathale maAforika Borwa Lady D o ka maane ka tshepiso phase one ya a rometseng molaetsa bono o mongwe gape molaetsa o ke ne ka kwano o re dumela ntate mokgomong a re ke ka go a reng a ka se bege mejafatshe goba o rata ga ntse a ja ditšhelete tsa batho ka botsotsi a re gona jana ka nnete ke mametse ditaba gore state sa South Africa se re le kapa se re number ya batho ba kapa states oh ke states sa batho sa Afrika Borwa se re batho nomoro ya batho ba sa sebetseng e theohile nomoro ya batho ba sa sebetseng ka re Afrika Borwa ka kwano e nyolohile ke batho ba ho ntse o eketseya batho ba ntse ba latlhelwa ke mesebetsi mme batho ba sa sebetsa ka kwano ka re Afrika Borwa mme ya batho ba sa sebetseng ka nnete yona ekile ya nyoloha a re nna ke re ka nnete African National Congress e hlolehile go rulana so it's time ANC must fall ke letlhogonono ka mane ka zone 14 ya a rometseng ono wa molaetsa o mongwe gape molaetsa o ke ne ka kwano gore ntate mokgomong mookamedi wa rona ka nnete o tla tswa yona GNU yeo e tla montsha setulong sa gae ntate mokgomong sheba vale ka nnete le dibaka tse ding di jwang mantla ka fere ye nageng monga molaetsa ono a o rometseng o mongwe wa molaetsa o ke ne ka kwano o re Ramaphosa ka nnete o baleya go ya toronkong e mo emetse ka nnete ga o bone ka nnete a sa batle o theowa setulong ke lebu o kamane ka phase 5 ya rometseng ono wa molaetsa mme tswelela pele gape ke ka molaetsa wa gago wa kgatiso
1: ntate mokgomo le ba mamedi ba lekwa ke dumelana le ntate Ramaphosa a theowe ga a theowe because ga ona le dilo tsa rona tsa di utlwang re leile ka di-drugs go bana ba rona ba bolaiwa ka di-drugs ke di-kidnapping ke dijo tse bodile ntate ga ona ntho a e buang ga ona next a e buang e le goreng wa e bua wa addressa o lela ka di-drugs tse ka go country o ntse na le di-case tse ngata tse moshebile go la nna a bolaya batho di-mining di ngata di-case that's why a tshabang go theowa because immediately a resigna fela o tlo tshwarwa Ramaphosa a ke re a tseba gore presidente ga e tshwarwa mare immediately yena a theowa o tseba gantle go tlo tshwarwa di ngata mpe case ntate Ramaphosa re memetse a re sa batla utlwa next ya Ramaphosa a retsetse next re le di-south africans a ke go focuste ka di-foreigners tsa di-south africans we are tired ke ntate Ramaphosa le di-foreigners tsa gae
2: Tumela mba mwedi ba le kwa di melang baratu. Ntate wa ka ntate ma o khala le sentse tsa hae. Ho expose the intelligence of the DSS and the Senate. Ke ntse ntse intention. Khala le a le a itukiseditse o nkile di chatse

0: ge ka fola o motho ona o etsa ke magoa o support ke magoa o tlo mmone mo ha ka tao thewa a qete ha ba ka thewa o tlo sa floor crossing a go go DA because ntho ha tsa ha ka fola hala le kgise di chat tsa go mola fola di tsamaile tlo tlo bona ha thewa no tlo tsala o tlo sa floor crossing a go DA e re go tlo go fedile ka go I'm telling hala re kgise hala this mean hala preparing Damit, hallo und bitte Paris.
1: Dimelang, dimelang. Bashesi le barati ba le kwa FM. E seng ga maphosa fela a tlowe. Ka o fela le cabinet eo. Ba di ba batho pete ba, ba itlo khola tshelete ene e kholang ke maqheku. Bona le re go gwala ha ba sa batla o thoa ka o fela na. Le bona ya o ka meeting yena di mai. Le shebe hona o di le mondi kae ka o fela batho ba ba di ba ba hodu ha ba ke ba thowe ba tlele ba thethele hore ba ba tshaba ke ba tota di ya mo ha o bona motho ta u batla ho ashwa tsa khola yona tshe ke ya ntse a khola e e bo ha ke ba fikele bana ka re bo ke na mo
2: e ma leader ene ga maphosa hape ha re ha molato o molato o molato le constitution ya South Africa la e bene tjhelete eo didola tseo e ne ntse le tsa hae ha wa dumeletseya hore o dule ka tjhelete kalo ka

0: maikutlo a hao le ona ntse re tlile re amohela wena hore maikutlo a hao ke afe ka taba ena ya mehwanto le batho ba tlileng ba ntse ba bona jalo ka nnete goba se ba tlile ba nka molao matsogong, mme re tlileng re bona jalo ka nnete gore batho ba lagolo gore mmuso wa naga ya Aforika Borwa ba tlile ba tlogetse. Empa he ka nako ana o ne o tlile go nkuwa puso ka gore Aforika Borwa ka kwana go ile ga tswa le tlaleo eno ya gore Aforika Borwa ke ya botlhe. Na ebe re ka re ke yona taba ileng ya senya le gona mono gore ebe ke yona Aforika e e tlileng amogela batho botlhe ka o fela gore batle ba tlile ba be teng ka gare Aforika Borwa ka kona, mme ga re ka ba ra tlile ra bona le tokologo gohang, gobane batho bano re tlile ra bona jalo ka nnete ka morago lo tlo tlile go etsa gale jalo gore mmuso wa tokolo o tlo tlile o nke puso ya ba ke kenang botlhe ba ka sale teng ka kwana gohang. Ga re ka ba ra e bona freedom re ne ma Aforika Borwa e leng ntwa e leng ya lwano dilemo ka dilengwa. Nna ke re ke gantle ka nnete melata ga e ntshiwa, empa ka nnete re ne re kopa batho ba bo rona ga ba bula di-tekshop ba ke ba rekise ntho e nngwe le e nngwe e o re e tlhokang, gobane batho bao ka nnete ba bo rona kapa batho ba bo rona bona ba tlile ba rekisa ga eo. Ke molaetsa o re tlileng re o utlwa jalo ka nnete gore ba rekisa ga eo ka nnete, ga melata ena yona ka nnete ntho engwe le ngwe o a e thola o e batlang ka gare go tekshopo tsa bona. Ke letlhonono kamane ka zone 14 ka Sebokeng. Ntate Mokgomong, Madiboho a pakeng tsa rona le Lesotho, Swaziland, Botswana, Zimbabwe ga mmo le Namibia go kenyeleditse jalo le Mozambique ba buisana hantle. A re ke nagana gore mathata a rona a ka fela ka kopanyo ya dinaga tsona tsena. Ntate o re ga o ka kopangwa Lesotho, Swaziland, Botswana, Zimbabwe, Namibia ga mmogo le Mozambique ya ba ntho e le nngwe, a re ka nnete bothata bona bo ka fela. Baro go tlo o bele mang ya molaong kae, ya se molaong kae, ya sa batleng kae, ya ka etsang jwang. Ke maikutlo a ntate a tshwang jwang. Ka mogaleng ka kwano ro a maetsele kwa dumela. Ee lapa.
1: A re mafatshe a tshwanang le a kopane le ka mathata.
0: Ebe pa e ka ba mathata a feng, gobane ka nnete ke yona ntho e e tlileng ga jale African Union e ntse e tlile e batla yona. Bothata bo tlo ba o kae pa?
1: Mafatshe a na le presidente sa bo.
0: I know Luka Kazilova. Alright, Kile Wila Holundan. Thank you, Pa. I get the visual or na ibe ilokol raking Ntwakaka Kwan may it out on an hour. It is the Kwan. Ya re ke tle ke bone le kwa FM dumela.
2: Ke teng ka ntle ka mogomo.
0: Ke teng ka kgetsela.
2: Ke teng ka motho wa tsana ba tlile tsela mona ka tshako ena ba tlile ena ba tsama yo mo le mona na. O kopana jang ho tle hona go lo tsapa bua tse bana ba sa se tse ka le ba ka la o rosela e le bona tsela ka ba tsa ba ba tswa tsong ka ntle. Ah ba ya bo bo ha ba tsama.
0: Ke le kgaitsedi ya ka ba re nna hantsa bo bona ho ala bua ha hona mesebetsi, mme ke hona me ba hlileng ba tlotla ba leka hore ba tle ba thole papa ka kgona.
2: Ah, ho tsene ba itsontse khala. Ha ntse ntse a ga tama ho bua ke batho. Ha ntse ka me ba ha u bua, ho bua ho bua tsaba bona o bona ke hantle. Ba utlwa hore ke ba tlo, wa utlwa go ba tlo ho ha pe ba khatsa. So wa utlwa o go ba laelwa, ke go ba laelwa tsana ba go ona ntho kgona ng genela ka ha ke ba tlo ba tsaba di. Ai, South Africa e safari.
0: ke lebuile kgaitsedi ya ka tabeng ya kgwebisano.

0: motho le motho o etsa ntho e batlang, o rekisa di-drugs, ho utsuwa bana, ho etswang ke mathata. Ha ba kgutlele di-country-ing tsa bona, ba lo shebana le di-country tsa bona le mathata a bona. Amen.
1: Ntate, ke a leboha ka tshwaelo ya hao, empa tsena tseo ntse o di bua kaofela, I still blame South Africans. Hore kaofela ho tloha o khodiseng ha ntse di etsahala ntho tsena kaofela, ebe le batho bana ba tlile ba dumella nthwena hore in all African countries, it's only South Africa e dumellang hore mang le mang a ka kena ka kwa. In all African countries. Ke ka hona e reng ha o fitla ka hare ho naha ya Zimbabwe, ba o thola o sena dipampiri. Di dilemo tse leshome ho ya hodimo, o lo di dula tjhankaneng. Mme ha o no ja, hore ka nnete wena o ya on a hunger strike, ha eyo ntho eo. Hore o jua dikgwebo fela ka mono, ho jua papa, kapa ho jua eng, o lo ja ntho e juang ka mono. Mme ha jwale batho ha ba fitla ka mane ba tlatla ba bolelwa gore di-rights tsa bona di a repitlelwa tsa etsatla di etsang gwa e tsona ae ke tlhabololong. Ntho eno kaofela e sentseng ke yona eno ya gore ka nnete gore we are too sensitive. Rona re le maAforika Borwa kaofela nte ke re kaofela gore batho bana ba tle ba tlile ba be teng ka gare go setšhaba ka moo. Ga bana ba ile ba batlile botshabedi naheng tse dingwe gore ba fumantswe bodulo dikampong mme ne ba dula teng bongata ba bona, e ne e le taba ya gore taolo e ne e le teng, go ne o tsebisagala gore Mofokeng le Sebilwane ba kena ba tlo dula kae, ba tsamaile ka ga bo bona ka mana ka baka la goreng. Ga jwale lefapha la bophelo bo botle le lla ka taba tsa gore go hang gore rona re le maAforika Borwa a re patale dibakeng tse patalwang. Ebe go kena le batho ba tswang naheng tsa baaisane ba tlileng ka kwano gore ba tla tsamaya ka Islam, bomme ba tsheletseng ka ofela ba ka pepa ka Islam. A ko e ka mane ka lebang batho le o bona gore se e tlileng se e tsala ke sefeng. Mme molao o re motho e mong le mong ya teng ka gare go Aforika Borwa ka kwano, le mme wa mokgatšhane le ngwana ya tlase dilemo tse e tsheletseng o tshwanela gore a tla fuwe tsa bongaka mahala. Mme ngaka ga o ya tshwanela go etletlile mmotse gore ke bona Ibrahim Hussein mona mara o motho wa mme o tlo pepa, ga a na tokela gore a ka mmotsa ka ntho eno. Motho o fa pampiri e molaong ke ena, sebetsa o tswelele pele. Ke ka gona o la utlwa ntate Motsoaledi a re go rona maAforika Borwa re na tokela gore re tle re thibele batho go kena ka gare go ditsing tsa bophelo bo botle.
2: Gongwe metsi ao e re anwang re a patala, batho ba bona ba senya, ba tla ka kwane ba sena ditokomane, ba bolaya ba etsang batho bana ba amana. South Africa ya patala, ga gwebisana fela le ena ka metsi ao, ke nnete a tlhaha moo metsing a ditlhapa. Mara jwale a sa batlile ka botsotsi eng batho ba nana ba sena dipampiri, wena bo bonang kere wa ke ena o sena dipampiri le gale. Tanki ntate wa ka bua le botimo na zone 10.
1: Ntate Mokgomong, South Africa rona ha re a tshaka re tlile mosebetsing. Ke ka ho re ntse re ya hae mosebetsing moo ke sebetsang. Ho dula ho hirwa ma South Africa empa ha ba mamelle. Hobane ho raf e le ntho ya pele. Ha ba sebetse ba ske ba bua hore ha ba sebetse empa ba sa kenye di CV. Lebitso la ka ke anonymous. anonymous ka bo madimabe ke a gola hore haufinyana le mohala ka kwano. Ke engwe hape na re tlatla re bontsha maAforika Borwa a apply-a. Mme go na le batho ba kidinne ka kopana le bona, mme ntate Malema ga ba ne ba qala party ya bona ba lanna ba lla ka bona merabe eno wa batho gore ka mokgwa ba tlileng ba sotla batho moyeng le ka tshebetso. Working conditions tsa South Africa ka kwano le tsona ga di dumele gore motho

0: a tla tlile a sebediswe hampe, a sebediswe ha bohloko, ke tse ding hape tsa dintho tse re tlileng re ka nna ra di sheba. Ntate Mokgomo, bothata ke hore rona ma South Africa a ya tax-uwa ha bohloko, ha na le tshehetso ho tswa ho mmuso wa rona. Yalek, o ka e phetha hape ntate. Bula saludi mono, bula eng o tlo bone hape la difal. Wa bona ona ona nete bula fela o tlo bona emfuleni e ntse sna ba tla bjetsa go bana petrol ba ka kena ho wena ba kitima bula ba tla bjetsa hore tax compliance ha iyo mona municipality what ha iyo mona eng ntate ba o hlutha ba botsinikisi Hai le jalo he ka nete ke hore mmuso wa rona ka nete o ba dumeletse hore ba kene le jalo ba dumeletse ntate o ba latile ba ha wa ba dumela batho ba denga ro Africa program mmuso wa rona ba latile then hare oh hare to se mmuso na wa ANC klar ke le hlono no ka mane ka zone 14 ha ba tsamaye ka nnete crime e ngata too much no papers no fingerprint ha ba tsamaye ka nnete ebile ke di cheap labor ba sentse South Africa ke ile ka kopana le monna e mong ya tswang Malawi ka mane ka Akon Park o sebeletsa batho ba bang ba leng teng karo Africa borwa ka mona ba moriri o bolepo tsatsi ne le tshesago kolo ke tsamaisa dijo ke ne ke tsamaisa diphasela e seng ka dijo bane e tsa diphasela le dijo mme monna enwa ke le ka motholo la bankopa metsi ke ya mmotsa ke re gao wena jwale ga o dimo o etsa ra ke motho ya sebetsang ka tlong le ka ntle mme wa mona o tsamaile o ile mabenkeleng mane letsatsi ke re ne le chesa e ne le nako tsane tsa bo di 32% 32 degrees Celsius ka kwano ka gudo tharole so o bo re ka nnete nna ke le mo Afrika Borwa nka tlatla ke sebetsa maemong a jwalo mme go na le ntate ya hirwang go tla sebetsa ka dineng go na le mme ya hirwang gore a tlo sebetsa ka tlong empa batho bana ba tlile ba le teng ka kwano gagolo bo ntate ba tswang Malawi mane ba sebetsa ka tlong be ba sebetse le ka ntle ke ka gona jwale tjena mme a sebetswang ka tlong o tho a hlatswe koloi a hlatswe garage a ba hlatswe le pavement go bo tho mo Africa bo ro botswa
1: dimelang ka studio abahambe o tsane ba re ke mathi ene jwanong abahambe re batla ba tebela sefapane batho a e batho abahambe a ke nanisi ka mogerezo
0: Impa nani sera tsonno go gaga ka nete ba tsa mae bana ha se bona ba balatileng balatiwe ke batho ba reteletseng pele be ba ba botetseng gore go thwe ba tle kwano ba tlotla ba re ruta mogwa wa o sebetsa gore na hentsa bo bona ba sebetsa twa ke tse ding hapetsa dintho tse tleneng ntse tsa makatjela le mofuta o jwa le kwa FM dimela
2: allo
0: ntate
2: a di khotso
0: e
2: ke ba tsama ntse le yona muso
0: e
2: ya di khotso ke ba tsama ntse le yona muso o ntse ba ke ba tsama ba bau e ke ka ile le tsantsi a ka be le
0: ntate ke le buile ho lontate a re sheba Europe ke etloha England a re ke fihle Asia a re ha hona moo ka nnete ke tla batlwa passport ntate Mokgomo a re bona apartheid ka nnete e sentse dikelello jwa ke molaetsa o tlile o kene ka tsela le mofuta o jwalo bana besong ke ne ke kopa hleng le romelela melaetsa mekgutshwane haholo melaetsa na metsotso e mmedi kaofela ka nnete ga rona kgona tle le tlile de bapale ka kwano bane tshwanetse re nke melaetsa batho ba bang
3: dumelang ka leko FM ntate wa ka go na le stationi se o dlala stationi tse pedi ka nako e one ha e etsagale na go tlile mara ha o ntse o bua o le ka rona le motsentsa e tshintsha re mametse batho ba buang ene ka re batho bana ba busy ba sebetsa ka morao ka mo e khutla hape etle ka ho wena ntjona essence e etsa hala o tloa last week ke tsa mhlomong ke nna ke abe radio ya ka stationing hand empa ke dula ke mametse le kwa FM kona le station se seng se tsama sentse se ikenya ho le kwa FM nana hantle le bua. Na go kopa thuso hle sa re mamela ha bohloko jwa.

tsela bona ha ba qeta batla ka mona hape ba tlo re senyetsa ha ba khutlele hae ha ba khutlele hae ba nebile ha re tsebe hape le hore ba kopile mang hore ba be ba ebe party ya rona ha ba khutlele morao le rona ka mona na re hloka ho bula di-business tsa rona le ha re di thola ka thata le tsona hodimo.

0: Re tla sala re etsa mafielo le rona.
1: Tso tlo ngire le matsome tsinhle mme. Ke ne ke sa lebella jwala ka nnete. Mme o tlo re inela ma o tlo ngire le matsome tsinhle mme ne ke sa ikemisetsa go. Mme o ntse o thola tshitiso ya sealemoya se seng go kena dipakeng tsa ka kokwanotlhe re kopa re tlo o tlile o inele matsometsimono empa he ba taolo ya rona ka kwano ba se ba tlile ba marandama se ba tlile ba shebane le taba eno ba ntse ba tlile ba itlhokometse gore e ntse e tlile e tswelela pele ka kwanotlhe.
2: Melang ntate mogomo le bamamedi ba le kwa, nna ke bona ntho tle gore e thusa gagololo ka melata ke ya re ka ra tšhentšha constitution. Constitution ya rona e fositse gagolo gore

0: tshireletso yona ge a e tlhoka ka ga maemo ke ana wena mamedi wa ka e winter ntate e etsa ntho e ngata winter e etsa ntho e ngata mmamedi wa tshebeletso ya mamarato a e kgona winter e etsa ntho e ngata mmamedi wa tshebeletso ya lekwa fm Winter tsa ntho e ngata ka bolela jwalo he wena mamedi wa tshebeletso ya mamarato ga re iteboela he wena mamedi wa ka ga re iteboela gore ka nnete re tlatle re fumane tshireletso le rona re bena le tshebisano mmogo wena mamedi wa tshebeletso ya mamarato wa ka o etsa bonnete wena mamedi wa ka ba gore le rona ka nnete re tlaele ya dintho tse sa tsamayeng gantle ka ga di-community tsa rona ka kwano wena mmamedi wa tshebeletso ya mamarato a utlwisisa gore ga re ka tshwarisana mmogo botloke se be bona mamedi re ka kgola bohlanaka ka gona botlanaka mme re itebona menagana ka di-operation tse ntse nneng ka sebaka jalo fela le makelo ya ntse a e lekolwa wena mamedi wa ka gore a motšheng wa tsela na tlatla o tsebe ke dipula ka mona ke dipato ka mona wa thola ntho dingata maria tjena wena mamedi wa tshebeletso ya mamaratwa
1: dikile di a nna dikakapa dikile di a nna megale ba eta pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga a se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa fm 91

0: Convention Centre, maloko a Umkhonto we Sizwe Party a dirile mogwanto wa boipiletšo ka dipolakate tšeo di ngwadilego Phalaphala Rook, Step Aside Cyril, Ramaphosa Must Resign le Ramaphosa Must Fall. Ba boletše gore ba šupa go se kgotsofale ga Moporesidente Cyril Ramaphosa morago ga sephetho sa Constitutional Court of South Africa mabapi le taba ya Phalaphala. Moetapele wa eThekwini wa MK Party, Gcina Dlamini, o boletše gore Ramaphosa o swanetše go tlogela maemo ka pela ka ge a beletša pušo ya molao. Maloko a MK a ile a opela le go bina ka ntle ga lefelo la kopano mola Ramaphosa a le ka gare ga Travel Indaba. Moporesidente o boletše gore a ka se role moriro a re o tla latela tshekatsheko ya molao ka Phalaphala. Beng ba mabenkele ba ile ba tšhoga ge Johannesburg Metropolitan Police Department le ditheo tša motse wa Johannesburg ba thoma ditshepedišo ya go thuba meago yeo e sego molaong kua Small Street ka toropong. Lesolo le be le akaretšwa City Power Johannesburg le mafapa a mangwe a tlhabollo ya ikonomi le setšhaba. Bahlankedi ba boletše gore mabenkele a mangwe a agilwe ka tsela yeo e sego molaong gomme a kgokagana le kabo ya mohlagase ka ntle ga tumelelo. Central Methodist Church Johannesburg le yona e amegile moo e hwetšwago dibopego tšeo di bjaletšego di utilwe ka gare ga yona. MMC Sithembise Zungu o re maikemišetšo ke go hlwekiša toropo le go laola tšhomišo ya lefelo la setšhaba. Motse o re mabenkele a mangwe a ka thubja ka ge go bolelwa gore a diriša bašomi ba sena ditokomane tša molao. Dipalopalo tša Afrika Borwa di lemošitše gore palo ya batho ba mengwaga ya go šoma e tšwela pele go oketša kgatelelo go mmaraka wa mešomo wo o šetšego o le ka fase ga kgatelelo. Go ya ka dinyakišišo ya bašomi, tekanyo ya hlokego ya mešomo e hlatlogile go fihla go dipersente tše 32.7 ka batho ba go feta dimilione tše 8 ba senago mešomo. Data e bontšha gore batho ba mengwaga ya go šoma ba sa šetše ba feta dimilione tše 42 ka Gauteng e etile pele ka palo ya godimo ya bašomi bao ba sa kgonego go šoma. KwaZulu-Natal le yona e na le batho ba go feta dimilione tše 7.6 mola Western Cape e na le dimilione tše 5.1. Eastern Cape yona e eme go batho ba go feta dimilione tše 4.6. Setsibi sa dipalopalo Risenga Maluleke o re dipalo tše di bontšha kgatelelo ye kgolo ya go hloka mešomo kudu go baswa bao ba tsenago mmarakeng wa mošomo. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bohlano go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša seripagare sa iri ya bohlano.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.

7 cent amo le 7 rand 51 cent per liter wena mama le tsebele tso ya ba mgatwa per liter wena mama bidwa tsebele tso mgatwa ye hai kona hai kona wena mama le tsebele tso ya ba mgatwa me ka bolela jwalo he wena mama bidwa ka he ba bolela batsi bana ba taxi associations a ka nete no tama ka nete ko bua tabe beterenyana bana ha ile tabe na ka nete ba sebedisa ka thata wena mamedi wa ka ho batho ba balala ha ithu ka mehla le mehla batho ba yalla ka nete le bona ba tosetsa ka thata bana o bona ka batla go ngana bana ha ba khone benefita wena mamedi wa tshebeletso ya mamagata jwale tabe na ke mathatana ga tsala jwa ka ba sentso la bona bana ba South African taxi council mamedi ka nete nete he wena mamedi wa ka ha re tshepe ke dumela go mohlo mongwe na kwa ntse tsa maya ka nete ditlatheoa ha le thewa di dodi tla ba motšeng wena mamedi wa tshebeletso ya mamagata a ho benyana ga le le bang ha ga le le bang wena mamedi wa tshebeletso ya mamagata ga le le bona ga le le bona wena mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM alla le rona wena mamedi wa sebetsa ba magatwa tjolo ka gona ga pala magantsa te ka ga re bona ntlo ga bana bana taba le gona ba nyolla di taxi price fela le teng ho thata ho thata motho ga o tlo mona di dire o tla ga kona ba utswetse go patala 25 rand he ho tlo 22 rand ka o fela di kentse di 3 rand ka o di ka o fela o patala 25 rand ka kwana ho tlo range fa motho a ferena ka ngo patala 27 rand he ha ka utlwe fela mamedi wa sebeletso ya mamagato ga ka utlwe fela ke batho ba be bala go tloa mo tla mo batho ba be bala mamedi wa ka ga ke sa bua ka o ya josi teng o e tsalang ga ke sa bua ka o ya josi mamedi wa ka gobe gobe gobe bebebebebe fele he bana le bona ka nete ba santaco aya ba e thabela thabena ka o fela ona mamedi wa ka ba e thabela ba ka nete e ba hafisa kangatanantate ba tosisa ka thata ba tosisa ka thata ba tosisa ka lasgere skimsaka yo ai kona ai hai hai hai.

0: Tseno ke dikhang tsa Lekwa FM wa maruri kitso le modumo wa rona wa motse dikhantse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media.
1: Ke le bua motheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa seripagare sa iri ya bohlano. DA kwa KwaZulu-Natal e netefaditse go hlokofala ga motlatsa mayara wa Umhlathuze mokhanselara Christo Botha. Botha o hlokofetse ka labobedi misong ka morao ga mathata a maphelo go ya ka polelo ya mogatlo. Sithembiso Ngema o boletse gore Botha e be e se fela moetapele eupša gapeng kgetheng yo a bego a letetse go ema dikgethong tša mmušo wa selegae. Mma le ngwana ba hlokofetše kotsing yeo e akaretšago sefatanaga sa tona ya maphelo Aaron Motsoaledi. Tiragalo ye e diregile tseleng ye kgolo ya bosetšhaba ya N1 kgauswi le Belabela ka Limpopo ka Mokibelo la di-9 Mopitlo 2026. Go ya ka moleledi wa maphodisa Athlenda Mate, mosadi yo le bana ba gagwe ba babedi yo mongwe a mo tlemile mokokotlong ba be ba tsela-tsela ge kotsi e direga. Go tlaleletša gore sefatanaga se be se kgokagane le mošireletši wa Public Security Services gomme ba ile ba ema lefelong la tiragalo go fihlelela ditirelo tša tshoganetšo di fihla. Maphodisa a thomile ka dinyakišišo tša melato ye mebedi ya polao ya molato wo. Independent Police Investigative Directorate le yona e tšere dinyakišišo ka ge baotledi ba amegile e le maloko a South African Police Service. Zamimpilo Informal Settlement ka bodikela bja Johannesburg e hlasetše ke mollo o šišago wo o bolailego mafahla a mengwaga ye mene gomme wa senya mekhukhu ye e nyakilego goba ye seswai. Mollo o thomile ka labobedi misong nakong ya tsenyo ya molao yeo e bego e dirwa ke mašole le maphodisa tikologong yeo. Go bogilwe gore badudi ba bangwe ba dinaga di šile ba tšhabile ge tshepidišo ya diphethagatšo ya molao e thoma ba tlogela disetofu tše di sa hlokomelegego. Mollo o phatlaletše ka lebelo ka lebaka la maemo a bodudi.

0: Hey, ai khona bana. Re ke ka moji sola. Rutle ditaba mona ba teng bana ba moji sola rutle na ba re tshwaretseng manna. Yei. Ya ke Maria jwale tshwantse re ba thole bana ba moji bana. Moji bana ko thole mana mo rentsena o ka hai mana o ka re ke le ka mo fumana mona moji. Ke le ka mo fumana mona moji. All right. Ke mo fumane mona moji bana ba sebetsang ka o laeta tsolola ka transforma moji re tlo kwa kamla ke teng ya tsolola transforma nyeo o ra tlo kwa come duze moji or come duze ngwana mme o betse hantle. Rantle man, jwale ke jwetsa mmamedi ke re ha ntse o lla ka transformer e thuntseng jwale ba moji ba re come duze tlomo Man, ere ke lebowe man. Hey, kutlwile. Hona le mmamedi a le a tloa hae a tlo batla dinomoro mona. Ke a bona na a sa di thola hantle tsa hao. Hei, ha o mo hlalosetsa e ka o tsamaya man. A ntse a botsa dihitara di anta ka. Hey, kutlwa o thella fela man. No, ha e kotsi ena e tjena. Jwale wa e tseba ntho ena o tsamaya ha monate ne? Ai kutlo tshalla monate mmentsa mputsa a butsa re hai ntwana ha ile tjena ha ino ba a ona botata tsa tjena a bile ra em e tla re khodi etlang ha ke fetela di rumuntsane ha wa tsa ba ne mme a itse o tla tla ho wena ku utlwa ke kitaba ya hore a utlwe tsebo ona le yona aba santsa a reka ntwana re no o re humura na tama le mura o re ana re tla mona kgwedi e tlang re tloetsa ditukiso mona le mane jalo o utlwa ka mokgwa o tsamayng ga monate ka
1: tengebile
0: o ka se mokenyetse wena o sena tsebo ya e kenyang wena o sena tsebo mo tlhalosetsa gore ena ga nka connectang e tlo etsang ga nka latlhela eng ke a opola nakong yane fetileng bile o tlhalosa gore re se ke re a bapalela metsing e tla lemala o ke bo a kenyetsa motho o sena tsebo ai ngwana mme ke lebile specially kgweding ena se ya matha ke may o tla bo setlabe selo felela kgwedi ena ga e fela
1: ba re no ke batla go plaka ke tlele ke batla microwave o tshwere
0: Ai, wala me ke le bile a holo ka tsebetso eno. Dino ma hore ba le fumana kae ngone so ha ba batla ho
1: holo. Ba tsitsa ke tsitso, se tsaya ke motho wa ba nang le mathata, ha ba contact ke Mjisola, 078 184 6573. Ke ntse ke

0: Abata mama tanki.
1: Ya aw se ke ba tswere mona e hello ausi. Le kae?
2: Khede le kae?
1: Aw ntse re bua ka Royal Isopata ke Royal Isopata.
2: Ha Isopata nix. Ya.
1: Le kae je nne le ile mo wa ke?
2: Le kae seno ge tswa teng hape.
1: All right bona he ke buile le ntata tswering association e Royal e welang e ka tlasa yong. Eh, jale, we itse 1 o'clock le kopane ka mo ofising tsa Royal. Ntate yona ke chairperson ya association e Royal e welang ho yona.
2: Eh.
1: Ya 1 o'clock sane chairman wa di association ka mo kopanang hona ofising tsa Royal.
2: Eh.
1: Ya mara ha ba la ba qeta lo bolokela. Ba le bambe le nga shone.
2: Eh.
1: Nje ba yentseng ba le bambe le nga shone.
2: Atshi ba go tlisitse bohloko.
1: Yes.
2: Yo.
1: Ba le bambe le nga shone. Ke a leboha 1 o'clock kopana le chairperson ka mo utlwa. Thank you. Yeah. Yeah. Usa ha ba qeta fela chairman ha o qeta o ba lukisetsa Royal ne le bambe le nga shone.

0: re teng le kae? Re teng le kae tlhemme?
1: Re teng ba.
0: Ra o amogela ka kwano ka le kwa FM.
1: Okay.
0: Mme ke buile mang le bana ba ba ani mo ntate ana sebetsa teng jwale. Ntho ba ntlhalositseng yona ke gore ba santsane ba na le mathata nyana a system bakeng sa go patala policy ka mona ka o mo ne le patala policy teng ne? Ba santsane batho ba na le mathata ke ani system ya bona ke yona ntse ba sokodisa. Jwale ka jeno ke la bobedi ba re bonyane la botlhano ba tla sa ba patetse mme dintho di tla tsamaya hantle a ke bile le bona mahlakore ka ofela. Bana bothata ntlentle bo eme ka mona ka o ani jwale ne ke itse na ba itse ba tla bua le nna mona ka bo 4 ke bona ba gona fela ntho di tsamaya hantle ha ba ka lukisa system ya bona ka moo how to lata ka labohlano ntho tsa how tla be di le hantle.
1: Ha
0: ke ena buang ke ena buang ke le kwa ke le kwa mona re le kwa mo ke a le bua mme o utlwa danke ya no so mametso ke di chaba chaba mme mona mme a bona ra sa bua le tsulung jwa le mona ntshwarele man ya no bani ba tshwere fela ke system to tsena tsa marang fela he a o la bohlano mokukutlalla o tlameile o lle ba tshojwa le ba re monna bonyane la bohlano rona ani re tla patala ka mona then bana ha ke bua le bona ba re rona e qeta o kena fela re fa mme bana ba rona fela ha eta fela mokuku a qeta o lla ka mo rona ra ntsha re fa mme ka mo ba tshojwa le ba re no rona ka mo ha qeta mokuku a qeta o lla re bona ra kien re khutsetsa ho mme jwale a o qetile ha ona gang ha o sana ditaba le bona ke iqetile.

0: ai ai prophet wa itse ba taba ena na man I declare huna le batho ba yang ba lo join
1: ai
0: ba u batlang team
1: ba lo join
0: ba lo join and the padima ke ya kopa bona re tsetsa nem figure ha ba ske ba lapse. There will never be a time that the padima mayemong ana ekilung hon where I will get a book e salapsang beki dinaya we patala
1: basketball
0: ba tata pa wa bona motho a katla ka buka e salapsang ah ho bata ka pouches ndale padima la dikatla dilinga
1: ah
0: ke mayemong a mang hona tshe
1: tala basketball
0: ha basketball wa bona motho a salaps I guarantee you ntate padima I guarantee you
1: Hoba taka pa ho chesa.
0: Eh. Mothone ke tlo mo sebeletsa.
1: Yo,
0: ha hona mohlang tate padima. Bona, ne ka re ka begele television ke tsa sefapano.
1: Ai man, o ring jwale.
0: Ka pande tate padima ntlele le motho ya tshwereng buka. A re nke ne ke etsa claim ke salapsa molakeng o hanne.
1: Ei. E bana a ngopotsa bazuka
0: jo ah e bazuka
1: hai spinach yo are a tsore mbuka ke nna yo
0: eh ke nna bona
1: ke ne ke tle ma
0: eh ha ke a thola challenge ka bona ka half hai ke pedi ma ke matla
1: are nna ke up to date
0: eh I'm up to date
1: yeah
0: ne ke lo etsa claim eh nthotsa ka kitseng ah o itse hana challenge o tlo mpatala half ka pa ha mpatala.
1: Hey, what's wrong khone mo nka bua maobana le altimo?
0: Eh,
1: una patala kae kae hatapu.
0: Eh, motlhoko.
1: A tshwere le lipitse kana maobana.
0: Eh, under the padima.
1: Are ntate, wa mpona se ke hodile.
0: Eh,
1: a le fuel lights, ibe ke tlo patwa ke mahlo. Tapula a sa le yo. Khone up to date.
0: Eh,
1: alimo,
0: alimo.
1: Ke re bana. Khona ala tsa mo.
0: Ntsa pata.
1: Hai, tapula a tholane.
0: Ntate padima engwe taba tsena ga ditseba man. Hona le tsengata tse etsahalang. Hona le batho ba joining police hona hata pole mo.
1: Ai,
0: ba patala banking.
1: Ai.
0: And then tapula o ipatlela di lipi fela. Ha ba tlo mo ye ho yena. Mohlangwe claim mang o tla lipitse o fela o re o claim ka tsone. Eh, o lo claim ka tsone. Batho ba yetsa ba itibale. Motho a patala 4 years ka fela. Ha ya lo claim tapula hayo.
1: Ai.
0: Ndana padima I've got 16 offices
1: yo
0: around khutlo thago ya lekwa ngwana
1: 16
0: offices
1: yo
0: I'm here to stay
1: yo
0: ke mo khutlo dula mona
1: eh
0: khona engwe le engwe fela mo bona nka hona le sibaka
1: eh
0: ke lo beya office mo njetse ke be office
1: ai
0: njetse
1: ha hona le motho mo
0: bona eh ha hona le motho mo cha ke kopa njetse ke be office mo
1: oh hana hapilisi ba patala ka drop
0: eh ba ba ba tla kam
1: ah ba hapilisi ba patala ka mo
0: eh ke metho
1: oh ba hapilisi hai lona le tla ka mona
0: eh
1: ah bana le office
0: ka nne motho pa le hona hapilisi mo bona hapilisi mo mba tsela sibaka ke lo beya office mo
1: e ba a ba hapilisi dumelang
0: and I'm one company motlokwa office tsa ka di bulwa a right way a ke buli ka kana kwa di grant fela ka pa go di fedile fela ka di 15 ka di 25 right way
1: bo pilomane hona le emong kape
0: eh
1: collector wa collector ha qeta ke na kolong wa tsana
0: o ke na kolong I will never do that
1: office kwetswe
0: ntate padima hona le nako tsena ba re ha se rush eng ka nna open and there's a reason le bakala ke se supo sa ho a ke re elifu ha le ha le batle rush
1: bana ha re u batla ha u tla ka pay fela ka u thola ka
0: ke tla u thola ka ntate
1: ha u batla ho u thola
0: ka eh and the padima tsela ke ya kopa tsotse batho it's a sign if ever all 16 offices it's a sign ya you are there to stay
1: 16
0: offices around khutlo
1: thaba ha hona moya
0: ah ha hona meke ya ntate padima
1: a se wa tsila wa ya le free start out
0: ntate padima engwe ke tlo jotsa nyona e ke leng consistent ka yona ever since ke fitla ka ga le kwa FM ka mona ha hona khodi e ke leng ka itlodisa ka ge ha ke satla ke a mo balea wa
1: ha re jwa
0: ha isale ke tla
1: Ai, le jalo wa levela jwa.
0: Bona motlokwa kitlile ho thi COVID mpimpim
1: ka ni mo. Ka ni mo.
0: Ho tsho ke na ka stilong ho batla ho sanitize.
1: Fela ka ntlo.
0: Ke ha ke ntle ke le monana.
1: It's a sign. Ai, mamedi a khona se. A spini jwa le o atiba.
0: Ke ati.
1: Le bakaletsa ngare. Ha hona mokia.
0: Ah, hona mekia.
1: Kite.
0: Mona bon. Ntate banda ke la ka mojoetsa ka. E la o nyolosetsa, ha hona ke lo ka matla ntate.
1: Oh,
0: hey. Ha hona ke lo

0: ona waiting period o patala jeune fee fela le premium e be re ya o sebeletsa ntate phadima rena go nyane thata ke bua ka Maria nehemia ya fahlego sa ha o se sosobanetseng go bane ha o kule o sizo thuso tombstones tears may dry but memories will never die.
1: Oh tombstone
0: tombstones
1: di banlela mona ke na le file tsenga tsa dithumo ha ba ditholi ba re patetse
0: ntate phadima hona le motho ya reng ke hloka halletswe ntate mlakeng ke batla ho bula tombstone re le mong sena sa 2020 fix a ke 2026 mlakeng o reng I want to fix the tombstone ke na le special motlokwa majwa magago full tombstone ba re ke monumental molakeng o batlang segoeng ke bua ka lejele nang le tlhogo le mmele 14,000 ke 13,800 jwale ke re 14,000 ngwana mme o ka beela mmentate leng kgaitsedi e ba ileng ba robala boroko ka 14,000 fela ngwana mme ha batle koko ya moga o itlwa le sepolo molakeng o santsane a latlha ha batle ba tlo inkela mmele monana ke majwa masweu ntate phadima tlo ngwalla mona bona ba tlo bua go salang letlabeleme ona le phuma na u leva toni u khutlo sa thola le bitla la la wa haeno
1: u tle ba re hey in fur la sehe
0: u re la sehe
1: a tsha
0: ha wa ya tombstone ba sizo
1: phamisa le hi
0: phamisa le shwe
1: ba re ka zulu le ndaba ijulile le ndaba le
0: tibi
1: tibi le ndaba
0: ke ka home sutu chapter 2 verse 1 a re nkampa ka tshepa le shwe hona no ke tshepe motho he monna modimo ha tseleng a phirimello
1: jetsitse tabene tv
0: bona motlokwa a ba bina pina ya matsatsi a jwala re wherever I lay my head that is my home
1: a phirimello
0: bona mo mana le teng a ba santsa go bala teng ntate phadima jwang bone bo le teng o ne a ka nna etsa mosamo empa robala hodima letlwe ai ha o utlwe motlokwa bothata kore ha a robetse o moya o halalelang theowa man ebile alora ai sa mistu o kai ga bona setepisa ai banna bishop tlongwane manyeloi a ya hodimo le tlase famintate magazi wa nkutlwa gore ke reng bibele re ga tsowa a phamisa lona lejeleng a re ke sesupo sa gore modimo temo
1: lona lejeleng
0: lona lejeleng
1: ai tapatapa sa mister amen amen amen and amen kore ka mantse mang ke botlhokwa ba lejwe
0: ke botlhokwa ba lejwe ha ke tsebe ke manyage le nna ntate molakeng ke batla lo phamisa majwe ke tle ke re fela modimo teng mona
1: e hey o bile tabeng e botlhokwa ebile
0: ntate phadima
1: kore e botlhoko ya gore ha ba ya ka mabitle
0: ha ba sa thola
1: ai
0: utlwe batho ba baholo ba gae o bo sonka lejwe o le tshelenyana o qeta le otlhe ngwana mme ke a e qeta taba yeno bana beso majwe a mararo 14,000
1: o tsebe ye ya otla lejwe ha re tla re se ka latlhela jalo
0: qeta taba yena ya o
1: latlhela
0: bona ntate phadima nna ke a tsamatsamaya mane re na le o boloka mona ho thwe ke reopening o thone gore mo o kileng wa bolokwa motho re boloka o mong mona ka mantswe a mang ke ka gara mabitla mamo o thola moruti a re ga e fang kgedi a le hodima lebitla le leng gobane ga o sa bona
1: jalo phamisa le
0: phamisa lejwe ke bile ke na le policy ntate phadima ke a qetelela o tshwere taba tse thata ena ke ya batho ba phelang o etsa fela gore ha ba se ba robetse boroko ba o qetela o bo o tseba gore lejwe le le teng ke policy ngwana mme e bitswa ka gore ke o sizo thuso tombstone tears may dry but memories will never die bona batho ba leshome ba ipatelela 200 ranta fela waiting pigoto ke 6 months joining fee ke 100 ranta ha robala boroko ba o qetela o tlo itholola headstone fela whatsapp ba botlhale jwang bao ha ba pata sentse ba bula le lejwe bona ba tla bua dipuo ho salang le eme
1: o salang le yene
0: go salang le yene
1: ai
0: ngwane so tsamaya lo ikela police yene ba ke
1: go salang le yene
0: go salang le yene ke headstone fela ka 200 rand ba thuba le show ngwane so nka mnyetla whatsa ever tone me ke tswang teng ba ikopanela ba aisana
1: ha
0: sitenseng sa master man
1: ba rena
0: e so e ka ka wonta

0: kubeka ka mo mo aisana we kopana le lwane aga a tloka 5 ya ha lo nna ke tla ka 5 ya ka e ya ke ke tlopatala 100 ha hona go molakeng o tla ge tribuna ga motshwege ntshwareng bana beso 200 ga nta fela motlokwa ke batla go hata ka lebelo le maatla mana ngwana mme ke ke tadile ke hlalosa ditaba tsa di tsa di funeral di police ngwana mme ke fa batho guarantee ka gore ka ga o sizo thuso group of companies gona ge ke tla o sebeletsa ka botshepeng ha hantle hantle seo se lebeletseng re se fitisa ka nqalo motlokwa o sizo thuso livestock mokiti ke mokiti kana ai next o bone mokiti o o sena nna o sena nna motlokwa ke ba re ke se ba diphofolo ba dumeletsegile ngwana mme batho ba ba re re hloka halletswe re ne re soka re tseba ka society ngwana mme di tentsa cash di gomo di nku dipudi ngwana mme ha ke tsebe batho bana ba enka kae style sene ha motho a hloka hetse ba ga re tla mo bona ka dingo se ka
1: hai khona ba re ba no rocks tse 80 ka re tsang kuma so na le mogwanya na o
0: mo hona so
1: a rocks tse 80
0: le ba ka le teng ho ba nne ha mo Africa go betse mo go ka ba o qetela ge hlabang kgomo
1: le ba ka le teng
0: ba tla kobo ya mofu
1: so
0: eh re ba tla kobo ya mofu ke le kokona kgomo na hana se ge beile masiba a maswe wa di rocks mo di male ka se mo
1: hai le ba ka le teng
0: le ba ka le teng le tla ba le sekoloto ke bohotse na tsa nda ba da beng tsela ha ba tle ba tlo iphumanela dikgomo ka mono ngwana mme re bile re na le policy e ratwang ke setšhaba haholo ke bua ka le bagamane benefit kgomo ya boleng ba 15,000 ranta motho ya le monya ka tlasa dilemo tse 64 premium ke 100 ranta waiting period ke 6 months ka joining fee ya 100 ranta family ke 175 ngwana mme ha ke bua ka family ke bua ka mme le ntate below the age of 64 le bana ba bahlano below the age of 21 ka waiting period ya 6 months e yang ka dikantorong tse kadikaneng ka ga gotlo thagwa le kwa lemetse ba pileng mo thola ditlhakisetso tse tibileng ba ahi ba sosolo ka moi dry lefatshe le teng ba re ke monna halala
1: a monna halala
0: tui
1: bazuka
0: sa
1: bazuka sansia ya mona re mo se ke tswa monna halala ke ho jwala sansia ke mo butsitse la jwala sansia jwala
0: ao motlopa ba a iba snake park ba la ba gata pulo ba itse tsa mofige
1: ka snake park
0: ka snake park ha ba ka zamdela ka mane opposite library office ite mono orange ville pela holo re teng re a thola hala a tifatse la falda mo ka taxi renkeng ke teng ba a hiba police
1: ah
0: ba nna metse ba pile meton ha ga motse ntate taxi midvale ka kakaretso lefatshe ke la seqelo terata ke se segolo ba re ke bell road kantogo ya o sizo e teng mono kasi ya dikasi banna 011 orange farm molakeng o reng na moloko o mogolo wa eyetho ke shebane le sekolo sa masibambane lakeside a o no le teng ane ke bula office ha o tswa ka kantogo ka molona mogolo ba reng ke letsheng gating ye kgolo mono kantogo ya o sizo e teng mono ever gold opposite Everton Mall o phasa no ya Everton Mall go hloka letso batla donation ba re tlolela ka nqa
1: ba re ka nqa
0: ei ha isa le
1: policy di te
0: ha ba
1: ya ka usi
0: ya ka nqa
1: e ba teng ka mono
0: o sizo e teng ka mono ke ka ntogo e matla e bile na le showroom ya funeral ka mono se mo ke mo itumela opposite Mandela Square teng ngwana mme tsilenye kgolo ya moshweshwe
1: ei ntse ke le teng ka billboard
0: Hey, ke nna phametse mono
1: ka mohle
0: ka mosheshe ha o tswa ka thabong fela ka mona mona a ka ntogo e teng mono ke pla shop e kgolo ya moholwana
1: ai e mara branding yena nka ita ma
0: ke nna fela motho
1: man branding man
0: mwana mme tshepiso crossing fatse ke la shapville mwana mme ha o tswa ka gate e kgolo fela ka mono ka tshepiso crossing ka ntogo ya o sizo e teng e ngosha ga wa mayemo pela mabitlana phelandaba mona o tlo bona contain it's just for direction
1: o ya kwa
0: e o ya kwana se tria majoite mona le mosha ga o teng ka mona ngwana re teng ga thola la fatshe la bophilong hey ngwana mme ka tika taxi renke ka mo ga di chicken dust
1: ka mo di name checking atendiso name checking
0: di name checke mo tlo tate parima re teng ga thola la ngwana mme ka mona ka Adams Road ka mono ngwana mme ba itempetse pele o fitlha mane motho a jese mojesang crossing eo ye moo ngwana mme e o isang levinbat ba re ke o sizo thuso crossing
1: ao o sizo thuso crossing ha uno fihla mane ka motho a jese mojisa
0: o sa re o sa feta o sizo thuso
1: kotse driver di tori ke kae o ya kae
0: hona le kantoro ya o sizo mona atika newman plan levi mbatha ngwana mme iteng head office ka mona number 625 le saka le teng ka mona batho ba batlang dikgomo ntate phadima kopa o fana ka dinomoro tsa ka mana ke motho ya reng ntate molakeng ke tlhokagaletswe mane ngwane sophepi ga oa wa lesa o mane motlokwa ke ntse phoso ka o fika ka o se fetise molaetsa wa matshediso go malapa a tlabeng a boloka mane mme ke re sa itukelang fatshe rakgadi ke a mmona mane ka thawele kgone mane o rakgadi ebile e ke e balang lengolong la moekelosia le e re ntshwa nngwe le ye nngwe e na le nako ya yona e teng nako ya golla e teng nako ya go tsheya mane ntate phadima athe lengolo la Mateo chapter 5:4 a molakeng ore mane bibele e re lona ballang le tla tshediswa ntate phadima se ke tlileng ka tsona tseno ngwana mme batho ga ba nletsetse dinomorong tsenana ba tlhokagaletsweng ba tlhokang go boloka e banka cashe motho ya reng ke batla kgomo ntate molakeng nletsetse dinomoro tsa ka di bula 24/7 empa ke a ikopela tswetswe bana beso hey please call me ga ke batle
1: leutla
0: ga le batleng WhatsApp kapa o nletsetse ngwaneso nomoro tsa ntate molakeng ke 073 359 7963 ke a diphete ngwana mme 073 359 7963 athitsa officing 016 591 0030 ke a diphete ngwana mme 016 591 0030 ngwana mme ga ke qetelela ke re o setso thuso livestock mokete ke mokete ka nama o setso thuso funeral growth hope and healing we exceed your expectations o setso thuso tombstones tears may dry but memories will never die e ne e sisitse go le go kalo go fitlhela ge kopana bekeng e tlang e tswe sesotho sa eso se a tsho se re go ga moroho ga se go tlatsa boleke ke itemoetse ngwana mme
1: thank you spin ei le o tla monate banna ka bogabane e re ketse tsena ge ke molokolola

0: ukuthi ukuthi izinto zonke zikama mkhulu
1: ukuthi
0: sister wakhe uba umntana wakhe beka nomntwana we1 so waswaleka naye so washika engesena mntana ke
1: then kwasala lo sisi wakhe
0: yebo kwashiya kusisi wakhe.
1: Why yenza yini I letter of authority or I letter of executorship? Why yenza?
0: Ikhona.
1: Ngoku ingxaki intoni ukuthi ni transfer ukuthi ibize mhlambe lo muntu enifuna ukuthi ibize yena.
0: So ke kwaba nengxaki nengxaki kwavela umntana wekhazini yabo. Mama nalohlelekile umntana wekhazini yabo lo wavela wathi umntana kamama lo ohlelekile ingxaki iqalile lapho ke
1: oh kula ingxaki khona.
0: Yes.
1: So lo othi umntana kamama lo oswelekile ubani ugogo lo oqala ngithi manje niyena khona ukuthi nenza ama DNA or uyayithetha nje ukuthi umntana walo gogo oswelekile niwayenzile ama DNA?
0: No, ama DNA awenziwanga ngoba i-court yena iyathi ngoba uyaqinisa ukuthi umntana kagogo akahambe yokwenza i-DNA ile Johannesburg angisaziyini le-court.
1: Wayenza
0: azange ayenze since ibambe lapho akafuni ukwenza iDNA inkinga yilapho ke.
1: So angikhona ukuthi ningayi transfer ngoba kunalo othi umntana kagogo.
0: Yebo injalo
1: i problem le marikhodi ite ahamba yenza iDNA.
0: Yebo ye yasho njalo ukuprova ngempela ukuthi umntana kagogo ngoba bona ngeke bakwazi ukuthi bayiprove leyo nto ayishoyo.
1: Isikhathi esinganani nihlele nale problem le?
0: Dala ncho 2021.
1: Manje lo owenze I letter of authority wenzani? Uya o responsible for I property or wenzakalani?
0: No. Ugogo lo uyena iletho fotorite ebiza yena akana akenzi mix lapha yani because umuntu othatha imali lo
1: o-claim ukuthi umntana kagogo
0: uyo responsible yonke into yenzakala lapha ejardini.
1: Alright. Ithinibonge ngizofaka ubaba ummeli lana akachazele ukuthi mhlambe mayiso ingayenziwa kanjani. Ngiyabonga ngithi sisi.
0: Okay.
1: Thank you. Ndati hlatshwe ere kofe yona ka line ya ting.
2: Yeah.
1: Ere ke tsetse na kofe yona nkhono. Ka udimo ke Sicilia.
2: Okay.
1: Sicilia abale ngwana iwan. A hloka.
2: Okay.
1: Ha sala ngwana abo Sicilia.
2: Ngwanabo.
1: Ke Rita.
2: Yeah.
1: Ha Sicilia qeta hlokala le ngwana ha saliyo. Sicilia is a letter of authority.
2: Yeah.
1: So ke mona mo hlaelang mo areng ke mora wa Sicilia.
2: Okay.
1: Court e mlaela re ha ibo ngwana re provele o tlele bopaki ba hore nnete o ngwana ha.
2: Yeah.
1: And I do think a letter of authority yaba o etsa will ya hore nna nka hlokala. A ke sa tshogeletse. Nna nka hlokala. Ntlwena ke kopa lefe ona latelang le yena o fa emo.
2: Okay.
1: Itsa mai nantle le hore jole ka Sicilia ke re hlokaitse le ngwana hlokala. Ho sala Rita o teng o tswere letter of authority. O na le matla
2: o re leita jwang le nkgono yena.
1: Ke ngwana bo Sicilia.
2: Ke bana ba mo.
1: Eh.
2: O lo bababedi.
1: Bababedi. O setse a le mo.
2: Oh.
1: O tswere letter of authority ya mang ya ngwana abo.
2: O ya ngwana.
1: O bana ngwana abo ha sana bana.
2: Ngwana
1: bana ba hlokaitse. Eh.
2: Okay.
1: E le mongantlo.
2: O hlokae.
1: O hlokae.
2: Ene ana bana.
1: Ana ba.
2: Bana ba babedi ke bana ba bo mongolo.
1: Eh, ba hlahang o claim hore ke ngwana wa nkgono mongantlo.
2: Ba motse ba ho le o kae bona.
1: Aba re ho hanga se ngwana.
2: Ba motse.
1: Ah.
2: So bana

0: kwa tshwantse ba etse gore ba thole letter of authority
1: e ba se le teng
0: e se le teng then ba banke qeto ntlo ba e registera jwang mabitsong a mang banke qeto ba dumelane
1: ene ke batla
0: mo le yena a lwanelang gore ke ngwanang kgolo e batla yena yena o tla approve ka mo approve ka teng gore ke ngwanang kgolo mara ba tshwanela o yema fela ba sa tsebe ntho ba yeme tsena ke haholoholo because a ba mo tsebe ke motho a itlhaelang fela a re
1: And ba tswere letter of authority.
0: And bona ba tswere letter of authority.
1: Ba tswela pele ba register nne.
0: Yeah. Ke a bona go zone 3 ila etsa la jwala abutu wa rona ke tao hlokana. Ho hla motho fela re ke ntate. Tsa mara a rotse e biro. A rotse.
1: Eh.
0: O tla ha sa hloka etse tsena. Ha o ntse tswa misebetsi
1: mo. Ha o.
0: Ha o tsebe ene re kopa ro ska re tshwenya. Re thotse letter of authority ra sebetsa ka ntlo eo ya rekiswa bana ba bo mufuka o fela ba share tshelete.
1: E re mka mongwa tametse e ka kana ba entse jwang ntwa ne go tseleng go botsa yona e ka kana ba ile ba batla motho a ba thusang fela e seng conveyances gore a register ntlo ke letse gore ba batle motho a sebetsang
0: ka matlo
1: ka matlo
0: a tla e register hantle ho ya ka mo ba dumelaneng ka teng bona ba le babedi
1: go bana hona jwale le eviction a eno sebetsa kere but ba dutseng ka tlong ba hirila kere ba ka se ba evict ba ra e se le nna ownera ba soka ba e register
0: ba tshwantse ba e register mabitsong a
1: bona before Alright.
0: Tsa ntse ba register ma bitsong a bona before.
1: Alright. E tlakile o itse o tla re stream akere o ka o mona spread o tla kena marangrang o tla re mamela
0: o sa mamela.
1: E tla mamela.
0: O wa tsuta so.
1: Jwale
0: nje tsa ntse ba fela ba register ba ile ya re ba register ba gawane le motho.
1: Ba tlwelle motho.
0: Yena motho ke yena a tla approve hore ke ngwana mo fujwa.
1: Eh. Bona ba register
0: ba gawane le motho. Ba register ha ba register tshele tjo ba collect tshele tjo ba ekenye banking ba share. Ba patele di rates tsa ntlo ha ntse e
1: tabe go lona ke go register
0: a ba tswele pele ha o thuso yemela motho a tlang e le sa motse
1: a bua mbe
0: no
1: ke le buile ndete tsa tswa ke a gola ka mo he ka spread me wa ka o mametse re lona ka lebaka la hore nkgone yona sa tshwere letter of authority le ka tswela pele la lo register ntlo la batla motho ya
0: register mark
1: lawyer engwe lengwe e register mark ebe yena le registerelang le registere ntlo eno mabitsong a motho e le yona le dumelelanang gore ntlo ena re tlo ikenya mabitsong e ka etsa jwalo e re pele ke ya go e mong ke utlwe fela molaetsa o mong o teng ka mona re ketse tsena fela ke utlwe
2: dumela ntate dibotsa ntate hlatswayo gore ke na le certificate ya leasehold le letter of appointment tse sa le di ba ho nna ka letter of appointment ke e seditswe ka 1999 after o ba mme wa ka a hlokafale so bo buti ba ka be ba kgetha nna he so be ke thola letter of appointment so ne ke kopa ho botsa yona letter of appointment eo ya 1999 le certificate ya leasehold ha se title ke certificate of leasehold dina le matla a makakang na sentlo ine le bison la newaka so hloka fetse ka 1999 mm ke mama
0: certificate of appointment certificate of leasehold ke title deed
1: re ka ke title deed
0: bison la newaya ke then you know na le letter of appointment
1: yeah letter of appointment
0: I must of the high court I do change also sebetsa letter of authority ka ba letter of executorship letter of appointment ke ya le
1: ga
0: le santsane ba sebediswa molao ne ba re ke bantu administration act o so promote so letter of appointment ya isa sebetsa mara go fela e change ba mo fela letter of authority
1: ba mo fela letter of authority
0: ka ba letter of executorship
1: okay
0: ai kama tsamo tshwere title le e le bitsong la mewa hae o tsantsa tlo sebedisa letter of authority ka ba letter of executorship be tshintshela mabitsong a hae
1: ere ke tla ka mona hona le engwe taba hlengtse ntse taba di hana ofela ere ke tla ka mona ke bona mhlomo le bana ke letswe ka ba o ifing ke ka Sharpeville ka mona re ke tla fela ka mona Sharpeville bana ba se se ke le temo he re utlo na hello Hello, hello.
3: Lekae pa?
1: Re tle lekae.
3: Pote.
1: O so le moyeng kwano. Ntate hlatswa o teng ke batla fela re tshware taba hanyane hore bothata bo le dutseng ka bona ke bofe mo nomsa. O ka imme?
3: Tom
1: Alright. No, mhlomong he o ka na wa bua. Eh a go tlhalosa fela botshata ba ba ntlong mo ha bomme ba bakai.
3: Ba setse ba le ba bedi.
1: Ho etsala.
3: Malume ha ba tle ba tshana ka jareteng ene ho tloa kgale a ietsa ntho rona re se a werere. O nyatsana le bana ba ha bone. So ha ba bang ha ba tle ka hlokahala. Mme o setseng le yena o dula Soweto, o nyetse Soweto and-e ke ha bontate mo a nyetsweng teng.
1: Butlapele a nyane fela. Alome ere ke fman mme a nyetsweng Soweto Shavile Mokeng ke habo.
3: Ke habo papa.
1: Eh ka mantsong ba setse ba le babedi le malome wa hao. So malome ha ba tle le yena yo ngwana ba ha ba tle a be le tokelo mo.
3: Ah ha ba tle. Ha ke le ka tlung. Lona ten ha yo ka tlung o dutse le gona ka mokhukhung.
1: Eh ntlo ye ya batswadi because ke ntlo ya batswadi ba mme wa hao le malome e bitsa mangwana jwa.
3: O yentse e bitse yena. Ke yena a itshintshileng. Mme ha tsebe gore o tshintshe dipampiri. O utlwile ka gona se re mojwetsa gore ngwana heno o tshintshile title o yentse a le one gore o e yentse le mang ga re tsebe. Ga ona le mo ha batle go bua go yentse le mang. Ga ne re mmotsa bitsa ha e batle gone e gore o itshintshetswe ke mang.
1: Alright. No ere ke re utlwe ka lekwetha fela gore e ha e le jalo mohlomong keletso ya hae ke efeng o utlwa me.
3: Okay.
1: Thank you. Re tlhatswa ke bana ba motho ba babedi.
0: Yeah.
1: A butse ntse le ka tlung.
0: Okay.
1: Ngwana ba leng ausi a nyalwa Soweto.
0: Yeah.
1: Ha so nyetswe ha isa le haeno.
0: No, how nyetswe ntse le haeno ntse le mdlama fatshe.
1: Ntse le haeno.
0: Nyalo halo a mohebo bo mdlama fatshe.
1: Jwale, ntse tsa tseng gore malome eleng a butwa ausi yone. O tsamaile a tsa letter of authority a tshintsha ntlo. A ibitsa ena le mong mme a ka lona jwang gore le nna ka baka la gore ke ntlo ya batswadi ba ka le nna ke fumane ha ebe o e rekisa 200 rand ke fumane 100 randa o ntse ana le maatla ntho e jalo ka e tsana
0: o ntse ana le maatla o tlalata fela dipampiri tsa master of the high court tse sebedisitsweng
1: okay
0: gore ntlo e ye mabitsong a malome a bontshe gore re bana ba motho re le babedi o ne o tshwanetse tle rona re le babedi jale ke batla o e councelor title deed kapa ke kene lebitso la ka le nna mo title deed so le ena a ka nna applyela gore lebitso la gae le kene mo title deed
1: yona ngwanabo
0: ngwanabo a seyo title deed a ka applya mara o ya lawyereng o applyele court gore o batla lebitso la gae le kene o ne a saine ha a sa saine sheriff be ena a saina lebitsong la o ne a sa a e moditse ka lebitso la gae gore e be mabitsong a bona ba le babedi
1: o ha hana ntse na le tsela gore e tlatla mabitsong a bona ba le
0: babedi o etsa fela o applya fela title deed bitsang yena o tla fiwa dipampiri gore o tlo saine gore o na ngwaneno a kene title deed ga o sa batle sheriff o tla saine
1: ene tla transfer e kore mo lebitso la yo
0: na
1: le tla ke ya title le
0: le tla kena title le go tla mo ne ha e bile re tlo rekisha o tla tshwanela gore wa lebitso la le be title di tsing bona o ne ha sa ile dilo ya reng e bitsa yena dilo ya rat ka batla go fa o na chelete e title di dileng lebitso la ha so e ka ba ka e ka mo bakela bothata so tlo tshwanela lo anela gore be bitso la ha ka ba a ke tsaba e cancela title di tla ba e cancela gore ba be
1: ba le babedi
0: a e hlokagatse a ka nna apply a fela gore le bitso la ile kene title di di
1: so ka mantsa mang step sa pele a kana ya master
0: ya a tshole di pampiri ka ofela tse sebedisitsweng ke mo a ka gona bona o na o tla ditse di pampiri tsena maka a re ke yena fela
1: a le mo
0: o tlo gona bona me phoso e leng teng gore o na o tla ditse di pampiri fela a re o mongwe maka re babedi so o tlo di sebedisa pampiri tsena gore a apply le court gore le bitso la ile kene title di di e safe ya le jwana bana o na ha ka e rekisa di lawyereng ba tlo fa ona tjhelete ya lemo
1: e bitsanye
0: ba ne title deed bitsa ena lemo ya
1: a re utlwe fela ka mona molaetsa ka
4: dumela ntate Phadima le ntate Hlatsa mo ke kopa ho botsa hore ntlo ya heso e mabitsong a mme wa ka so mme wa ka ha sa le yo ena le siyo jwalo mme wa ka ho la fitlha pampiri mona ha ho fitlha pampiri ya re re tsamaye re ye ka mashele e ke ka re ke mashele e re ye ke mama mpotsa re ke mana setseng le nna ka re setse re babedi bana ba mme ba ka ne re le 9 maro setse 2 ba hlokofetse ene nna ke tswa lenyalo mara ke hae. Okay, ba re re ya moo ka fitlha ka boneso ya pampiri eo ke re re ye moo ba bantsa re tlaya re tlaya jale ya ke utlwa ka di-girlfriend tsa teng di re o itse gano ya moo jale gano ya moo gona jena o na le mosadi a dulang le ena moo then a na le mosadi a dulang le ena moo sentse fela gore o etsagang so mosadi o o bolela gore ke ena ka lokisa dipampiri tse o jwe.
1: Ke nana ka bokgutso jane fela obane jale ke bona e le tele laolo o tlhalosa gore ke ntlo ya batswadi go na le ona wa gabo e seme a e ntse kare e ntse batla tshwana le yane ntse batla tshwana le yane dintho tse jalong date tlhatswa tsa gore re itre gae nnabe re dumelana ka nakong ga re dumelane ke lo etsa letter of authority ga ke gotla ke tsamaya ka lane ke lo e register di tijwa jwang le bana ba motho
0: master of the high court mo le kopa re ba mobitse ba tlo cancel a letter of authority
1: okay
0: go bana re thotse ka maka ke
1: oh
0: bana master of the high court ba mobitse le a satle ba mongolla lengolo re atla a satle ba e cancel letter of authority then ba tla ntsha engwe ka mabitswalo na le bararo
1: then ke hona o ka yang lawyering wa lokenye
0: la ile register e ka pa se o le batlang ho seetsa
1: gore ne ke batla mamedi a itse ba hore ha se hore enwa a emong ha haile alqhekanyetsa e se fedile
0: no a ya selemo a ka nna ya master of the high court ba tla mo bitsa master of the high court wa di cancel di letter of authority ha a thola di complain tse utlwahalang
1: wa di cancel
0: ba di cancel le court ya di cancel mara ya master of the high court e mnato ba ni chipe ke o ikela fela mono ba mo bitsa ba mamela ba checka ba lokisa letter of authority ha sa mamelwane ba e cancel
1: ba e cancel
0: e mnato e le jwalo
1: oh
0: ona lo ya court one court ona ko ngo batla hana ba e cancel ba re no ha swi registry mo sa registry o tla o fa ke so court e batla e district nya mara master of the high court ena wa cancel wa di cancel
1: wa di cancel because kana ko bana ba motho e mong o ya pele a re no ke mong ha e a lo bua taba tse seng tsona
0: ya master wa di cancel so gore fela ba 66 Marshall Street mo master and then ba mo kope ba mo bitsa ha tlile ba bua le yena hantle ba ke nnete na ke ngwaneno e then ba fa e ba mabitsong a bona ba le babedi so the letter of authority ha le mabitsong a bona ba le babedi e mona a tlo bane le tshelete ha be le account ba e share ba le babedi ha o lo ana rent tsona ke go ba ha a le mong o qetela le yena le mong a collecta tshelete eo a re ke ha batho ba o tla re ke ha ha ba ana le letter of authority ba re ke ba so e batla ba molemo ha ma letter of authority di le mabitsong a bona ba le babedi then ba gona go le tshelete ha ile bankeng ba gona ho e share from estate account e butse
1: ke batla tsa mhlala hanyane ka yena e tsetang bua ka yona because ke a butse ke re ha sa batla a use because ka hore title le bitsa yena ha o ka etsala anyale ban ntlo e re ke ha ke re se se bolela gore a buti a ka tlhokala ntlo ke ya mme
0: ke ya mme ona ya ifa sa sa register le mabitsong a hae
1: to
0: ya ha nyala ke ya mosadi wa hae a nyetseng le yena in community of property
1: a usi ana hasana ha
0: no hasana bo o tlo bana le botshata nna jwale ha tshwanela ho idumela hore ne tswele pele jwale go bana di court a di dumela bana ha tshetswele pele tshintsha mabitso e tsa o botla wena ha ba batle ha botshata bo si ya morao
1: oh
0: go bana jwale batho re ya mara re se register le motho mwane a sa tsebe next
1: e mong a sa tsebe next
0: ka mme jolo tshwanetse re moamoe yena ba rata o mmitsa innocent party jolo thola re ka nako wena o yeme nako e telele gaolo so e batla ba molemo ore a tla actana
1: jwaleana jwale
0: e santsane le mabitsong a ona o moo a e cancele kapa a kenye lebitso la gae moo ya
1: ke lebile e re ke batla go ya ka mona ka zone 13 le teng go na le taba ka mona ka zone 13 re ke bone re fitlha jwang ka mona ka zone 13 ke re utlwena e ba tshwereng ka zone 13 mona ke intaa

0: Ah, I want to get a cousin 13 Kamona. Joel, I give it to cousin 13 Kamona, give an abamont.
1: Okay.
0: Ba five.
1: Okay.
0: Ba Kinjaba to the Babo.
1: Yeah.
0: Ba Dumelan or by Rikis.
1: Okay, ba share chale.
0: Eh, ba Dumelan. Haba kata Dumelan or by Rikisa. Alimung. Ha, atwa, say register we homo reiki.
1: Oh, Rikisi chove.
0: Eh, say register we kibuache homo reiki.
1: Yeah.
0: Joal, ale mong yona ora a khona o emetha beng ora ina aksa tswela pele ka thekiso fela title
1: e se
0: bitsa moreki joal ba le four ba dumelana ale mong yona a khona o emetha beng ara a khona na a aksa tswela pele ka tabatse ne ke batla keletso mo because dintho tsa molao lo register di tsa ma process a kere lo re qeteletse register le ba dumelana
1: ka ofe so ho so le le itura ka je ka joa no ho so le le
0: ke late
1: e register le ke se a ke tsho mo lo ya re register le property ntse tshwere tshelete
0: ntsa itswe
1: ho ba no tshwantsa tlo ba
0: share no ntsa itswe re hore ha gone le lokolo
1: okay we tshwere then ole mo reki o tla tshwanela mo evite ka tibanga ka tlo
0: ke yona a hanang a le mong
1: o tla tshwanela mo evite
0: hobane ke o nne tseditse ka mocibelo mona re enga nna jole ka moreki ke batla o kena ka ntlunyana
1: o tshwantsa mo evite
0: eh
1: o tshwantsa mo evite ka paelo ya reng e le gone ba bitsa hape ya ke ba tlo bua le bona because evite le ona ke reng kana
0: ke inga nako
1: so wa ka nna ya lo ya reng e tshwereng tshelete o buisano hape botsa mme bo tla dumela ho tswa ke mara ha hana ona e le go ntsa tswela pele go nna ke reka ntlo ke rekile mabitsong a ka then o tla ba evita ntle le a ba ka buisana o a e rekileng a ba re sorry a ba re sa ba nna a ke batle ntlo e lwanelwane mphe tšhelete yaka ke ikgotsetse go bona ena
0: jwale ha e le jwalo title e tsang
1: ya reversiwe gape
0: ke
1: ma patalang jwale
0: ke ma a tlo patala
1: obana moreki o tlo batla tšhelete ya e feleletsa kere e mara ka dipuisano ba tla ya lo ya renyo ba bue le ena ba bona go ba e sorta out jwang ga e sa kgone ya ka nna ra nna ke ya mo evict ba fe yona ga o sa ba fe yona nna ke ya ba evict ya kere then gape dile mo evict ya ke tla kena
0: ntle le gore yona a ka tlong a re ga e gutlela morago titlele nna ke ya patala
1: ya
0: ntle le gore
1: ntle le gore o tla patala mara kgetho ke ya moreki
0: wa kgetho ke ya moreki ba ne bitsa ye
1: ke ya hayana jwale
0: ke ntlo ya ha
1: a title di tibitsa wena ntlo ke ya hawa
0: o nka qeto e ba
1: nka qeto ra tsaba keng ke ya mo evita kapa no a tsaba ntlo ena le mathata a ke ba ke kopa nna hore ba mphe tshelete ka ka ofele feletse ke khutlisetse ntlo ena le bitsong la mme wa bona so mo ngantlo a motsha e title le sebitsa
0: ena matla ho ye
1: ke ena tla kgetha hore ba tla wetsa
0: ish
1: mara nna ke nana ke batla ho reka ntlo ha ke rekile ntlo ke batla ho dula ho yona ke re ha tshwantse ke le wanele hape e ke mo sebitsi hlwa thaba jwa ke botsatsa o tsare in cosa di problem tse nga no tsatsi lo e lukisa ke bona hore ke
0: tsalwa ke enjoy ntlo
1: ya lwana le motho ya dumetseng hore rekisha jwa so a ka nna ka qetjo hore batla ho etsa le eng ke khutisa tshelete ya lona le khutisa ntlo ya bolona le khutisa tshelete ya ka
0: hoba nna ke mo metsa ke bo elena or no nna ke batla ntlo ya ka ke rekile ntlo
1: then chance ba evict
0: nna ke rekile ntlo
1: ya mara tse ba re eviction ka nako ke ka go 1 year o
0: ingana
1: ha ke ingana ke ya tena yo
0: e a rutle molaetsa ka mona
2: mme ntate le ntate phadimwe ntamo e ke batla nna ke bua hetse ntse e nka etsa jwang hore ntlo e wele ho nna ne ke na le authority e lahlehile ha ke tsee e la lahleha nakong tse ke ya hodimo re se ka dipampiri tsa nama so ntho ke nang le yona ke pasa le birth certificate nka etsa jwang hore
0: ene o mong fela hae
1: a ka nna ya master ba kopere ba mo fe emo
0: obane o mong fela ga ona motho a lwantshanang le
1: ana motho a lwantshe gore fela a ka se change sena letter of authority ake so o tshwanetse a ye master of the high court a ile ba kopa gore ke a kopa tlhe gore le nketsetse letter of authority engwe ya ne latlhele ga se bothata bo bobo
0: allright a re utlwe ka mo
3: dumelang ka tlong ka moo bontate phadimantate tlhajae bontate ke kopa thuso mona ka taba kena ntate o na le ntlo ka sebokeng ka zwotherefe ka mane ke mothalanyetsa dula le mofumahadi maka ha ba sali yo he ba le babedi tlhatsheng la ka kwane ke motswadi ee ke nna le tsebolo la gae ke ne ke kopa o tseba gore nakong yane ya 85-86 ntate ke ha a tloa ka mono ka bodulo a siana gadi mo e leng a ntshwae gore a tle a sale ntlong ena mo kateleo ga a mo rekisetse mo sietse yona fela gore a ka dule mono o sana le poleke nngwe ka sa sone ka baka la mosebetsi wa gae jalo he so ga ba saleyo batswadi ga ba se bale ntate pele a tsamaya o ne a ntse a bua ka yona taba ya ntlo eno a buisana le bona so e le batho ba e leng gore ga ba mo fentlha gore ba e reka go yena kapo ba etsa jwang ga a sa le seo ke mona nna ke tholang kgolo ya gore ga e be ke tlolwanela ntlo ke tsebe gore bona ba e rekile ke ile fela ba ile mane ke lo checka windit ya ntlo ke thola gore e tlhaisa gore windit ya ntlo ke thola gore e tlhaisa gore ke o nyaka ke bona go tloa 2000 go tloa ka the year 2000 but ga e tlhaise previous owner gore ba e rekile go mang so ke kopa o botsa gore ga e le jalo ebe yona e lokisa ya jwang ke lokisa jwang gore kgone go thola ntlha e feleletseng ya taba e gobane batswadi ba na le bana e le nna le tsibolo so ke ne ke kopa thuso ka taba e tanki bontate
0: ntate tlhatswane ntlo ke ya ntate wa gae le mme wa gae o la sia ragadi jale ga sa e sheba mona o se bitsa ragadi a re ka tse ka ntlo e ke e rekileng ga nne be ntate o la tsebang
1: okay no a ba e tšhentšele ka letter of authority ntlo ya motho a tlhokaetseng ga ona gore o ka e tšhentšha bana mongwe ena o tlhokaetsa ka se kgone o sina kela so ba batlile di-letter of authority tse pedi ya ntate le mme be ba e tšhentšhela mabitsong a bone so ntse tshwana le e re buileng ka yena elia ba wa kgona go atlisa application ko court gore a cancele title deed eo e kgone gore motlhomong e tle le bitsong la gae jalo ka ga be e le go molao wa mo dumelela o tshwanetse a ye court a e cancele bone gape se ka bona boragadi a ba ka tloa ba e rekisetsa motlhomong
0: gapeapele
1: ga a sa tla kgona go e lata jale e batla gona jale a tlhaelwantshe e santsane e le mabitsong
0: aragae
1: ya utlwa re title deed ga e bontshe previous owner ya title deed jalo ga e bontshe previous owner
0: okay
1: title deed e bontsha gona mong a ntlo ke mang gana jale mara wa kgona go checka history ya yone gore na e tswa kae ya le ditsofise ba ka kgona go bontsha gore ga e ne le ya motho o ne ya tla o ntate
0: waloaloea
1: ba le bontsha mara title deed ya gana jale e bontsha gore mong a ntlo ke mang gana jale le dipampiri tse o batlang go di bona gona o itšhentšhile ka dipampiri difeng wa kgona go ya master of the high court le deeds office gore o thole dipampiri
0: tseore o itšhentšhile
1: jwang ya mara ga e no bontsha previous owner e tla bontsha previous owner motlhomong ga a checka history ya batho gona e tswa
0: gomaa so chances gore ragadi o itse ke ngwaneso a etsa letter of authority
1: a letter of authority ya batho ba babedi ba mofa yona a itšhentšhela mabitsong a gae so because ntse le mabitsong a gae wa kgona gore a e lwantshe a e tšhentšhe gore e gotlele go yena kapa go e tsaya le se a batlang se etsaga le pakeng tsa e le ragadi mara ke ena motla mafake ka mo dimametseng o tla lwanela gore e tle mabitsong a gae e cancelwe
0: ai no ke a lebo stepe sa pele master of the high court
1: ragadi
0: o fumana gore o thotse letter
1: of authority dipampiri kaofela motlhe ya because o sa e registerile e tswile matsong a master of the high court mara o tla thola dipampiri kaofela tse mmontshang gore e tsamaile jwang o tlatsitse dipampiri tseo a re ke manyena then o tla kgona go sebedisa dipampiri tseo go lwana ntwa ya gae
0: allright tate padima rona re setse re le bararo last born e rekisitse ntlo bane title e ne e bitsa yena a e rekisa ka botsotsi re sa tsebe kopa thuso ba bararo lasbon a se ntho yaneng tate tlhatswa ya gore batswadi bane ba re ai yona e re ke itlise lebitsong la gae a ntse a na le bana ba bang
1: batswadi ntse ba phele
0: ka nakong batswadi ba ntse ba
1: phele
0: so o fumane yona o re noke ya ka bane bitsa yena ntle le gore o etsa batswadi sa ba tlhokagetse ke mane mone gore batho ba se ke ba emela nako dila ga e se fitlhe
1: manee
0: ba bothatana
1: tsona utlwa ba re se rekiseditse motho o mongwe jale e batla e ba bothata dikgotlo ga di rate go lwantsha motho ana sa tsebe next re wetsa
0: a rekileng
1: a rekileng a ba re innocent ba re ke motho a sa tsebe next bone fela title di tibitsa mshimano jalo ka nna itsa lore batswa dipele ba hlokala ba ile ba register ka lebitso la mshimano o
0: okay
1: and aba register le ka lebitso la haiki haya ba mo file yona
0: ke
1: e ke haya
0: ha ben tsa ba phila we register
1: ke re ba mo file yona ba ka nna ba hlokahala
0: e
1: jalo ke haya ene jwa lwa isa le ya le lapa ke
0: and batsedi ne bana le hore ga ke ya lona ka ofela mara ba register ile
1: e ba morata ya ba mo file yona ba sa phela so itloba thata hore ba ge ke ya le lapa ba ba tswa di ba register le mabitsong a hae a sa phela ba sa phela
0: and how to elata bana motho yo re extend tlwe ha
1: o re extend ya ya
0: ya
1: o re extend ya e batla e ba tricky nyana ile jwa mara batswadi ba ifile o ba sa phela ka mantswana ha se estate ha se lefa ba mphile yona maybe ba nrekiseditse yona
0: ke na le matla o rekise ke
1: ya ka e sa le ya lelapa
0: dumelang ntate Padima le meti nna ntlo ya ka e nkuwe ke motho ya reng o e rekile jo e neng ke mo siile moo jwale ha ke batla ntlo ke tshepiswa mphakathi mme eo a reng ntlo ke ya hae o re yena wa e rekisa ke gore ka mantsamang le ntho ena ya o katisa batho matlo ga ke tsebe e fitlha jwang go nna o nkatisitse ntlo be ke e register e fitlha jwang o nkatisitse ntlo
1: wetsa fraud akere
0: ee
1: wetsa fraud ke botsotsi
0: ke botsotsi
1: ee ke itse o kate mo
0: ee
1: mara jale wena o etsa yang mara gape go kata ntate Phadimo o batla go phazamisa golo bane o katisa motho ntlo e mabitsong a batswadi ha o mo katisi ntlo e bitsang wena jwale ha o mo katisitse ntlo e bitsang batswadi o na le gona o ya master of the high court ware batswadi ba ka ba tlhokagetse and then e tshwantse e tle go nna ne ke sebedisa senemi ya bo mma mara ke batswadi ba ka so but master of the high court aba o tsebe akere
0: bamofaso
1: ba ka nna ba mofa letter of authority nako ngwe ntse ba tseba ba fue ya coco
0: ba register
1: mara o thole ba file motho tshintshi so go batla ba molemo re katisa motho ntlo e bitsang wena nka ditsela ka ofela we tshintshele mabitsong a hao akere o teng wa phela ya ho tsetsa
0: ra ya no ga re nka tele mona
1: ka tele motho ke ya
0: ke
1: le batho ba rata hore santsa ne bitsa batswadi be ba ba e katisa motho lengolo la letter of authority le letter of executorship du fa matla hore tshintshi ntlo e o ise mabitsong a hao kapa o etse se o batlang go se etsa ka yone se ka e tloela e le jalo o thola go le boso wetho mole matlo a mangata na batswadi ba ileng ba tlhokala nakong batho ba etsa le di-deed of sale tsa botsotsi gore ntate wa lona o ile a nrekisetsa ntena ka 200,000 ke ile ka mo patala ke yaka jale ke ya enka ke register mabitsong a ka gobane batho ba bo rona re dula nako e telele re sa latelele di-title di tsena go di mabitsong a bomang
0: a re utlwe fela ka mona molaetsa mamedi a re kgone bapala di-voice note he motho wa 083 wa re founela 083-892-9889 nomoro tso ka di founelang ke 061-400-9894 motho a ntse a re letsetsa
2: whatsappa
0: bona he a re utlwe
2: motate phadibane ke kopa botsa tate tlhatswa ya gore tata o tlhoka tselemo safety le so o tlhoka tselemo safety le o ya dua ditlogolo ga dua ditlogolo a baya a itsa wheele a godisa ntlo ka setlogolo sa setlogolo ka mogare ka mosimane so gona jere ba bontate wa ka batlaa ba tlaela ga ngwane wa ka o batla ntlo tate wa ka ga tlhokgale ona modiretsi a sa batlo bonna motho tse diphatsa ebile a se setsa le dikobo so gona jeka baka bontate wa ka o tlhokagetse wa gotlwa o bolela gore o batla ntlo ya ntate wa ka ga ana ngwana ga ana nixe ntato mme a na dua le ntate wa ka ba tlhokala mme o pele mme o lasta bana o sa ntate wa ka ntate wa ka ke ra tlhoketse ka morago jone ga le jena ntate phadimane ke kopa botsa gore ke ntho re etsang jang wa ntate wa ka o itse o ile a santsana a phele empa ntho e opang e botsa kore o jwa ditlogolo nna ke moradi so ke ntho e tswang jwang he ntate phadimo ne ke kopa botsa tate tlhatswa ye gore bothata bore bojena ge bo etsa jwang ntate phadimo ne ke kopa o tlisisa bothata boje bo etsa jwang o jwa ditlogolo ene o na jwa ditlogolo so o godise
0: allright ntate o o ngodisitse ntlo ka ditlogolo a sa phela ee jwale ngwana bontate o batla o tla tlo claima ntlo ena fela ntate a ntse a phela o la etsa wile ntlo ena ya ka ke fa tlolo tsena tsaka jale ntate o a reng ke ngwana bo ntate o na le matla
1: ana matla ga ntate a ntse di wheel gore ke fa ntlo ena ya ka ditlolo ga ona makelente o tla ile lwanela ntlo ya gae eo ke ya ntate and ntate o e file ditlogolo so ditlolo di nka wheel ba ya master of the high court ba ile thola letter of executorship ba e registere mabitsong a bona kapa ba e rekise
0: ka mantse mang a gawane le ntate a ntse a re batla ntlo a etse processing are
1: ya wheele o na le wheele ba ya master of the high court ba ile applyela letter of executorship e tla tswa ka bona and then from there ba e rekisa kapa ba e ngodisa mabitsong a bona a gawane le wa ntse re ne le ya abuti kapa ngwaneso ga ona makena
0: ntegore
1: re ka se fetole diqeto tsa batho ba bangwe re rata go kena ditaba tsa batho mara ga motho a nkile qeto ka ntho tsa gae gore ke ngwaneno kapa ke ntate wa
0: gagoa
1: wa tshwanela go kena ga ntate wa ba e ntse wheele a file le kharebe le ha ntle o file le kharebe le ona
0: ha ona mo kena
1: ntle le ebe ke ntatao
0: ya kamane ka polokong me o hlela titling le ntate ha sa monna haa monna ya sa phile itse monna ha qeta o hlokahala ba ba be di titling ke yena le monna haa ba nyalane hantle ka lobola ba ha bo ntate ba tla le msadi wa pili mara ona ona tijelwang o titling
1: ntoki haa
0: alright ha ngwarabi
1: ntoki haa
0: o tenda
1: bana ba kana ba mulata ba mmatlele ntlo ya bona kai kai not you
0: ena kia ona
1: ya haa o titling and I be na nyalane le ntato sa e fela ke ho ya lo ya reng a tlose le bitso la ntate la mo fu title di ho salela haa ya le mo
0: ke ntlo ya haa
1: ya ba ndela hantsa e tloetse bitso la o ba tsho gona gana na gore ntlo ke ya ntate ke re so tsantsa e lo ya reng ba tlose le bitso la monna haa title di a sale a di one mara le ha sa le tlosa ke ya haa ntlo e ke ya haa
0: hai wa hlalosa ntle e gotsong ke tswalwa Fixback le bana ba etsu ba

0: motho na le teng tsa tsinena and ne re le offline then ra mo kenya motho yo a sa fola so ntho e tshwantse fela ntate ya ba yentse ka ba yetse ke re tshwantse fela a fane a shebe a batle supervisor kapa manager a hlalose bothata ba hae a hlaise le phone ya hae bontsha hore o na bukile and it's a tsilena ho laba offline and a na buka ba pe nini ha na ba di offline so tsa tsila ka jeno o kopa hore a fuwe priority so motho a jwalo o fuwa priority wa fitla ho seng re mo skipisa line a fitla ke ene ka hara office re mo thuse a tsamaye so ke tlo kopa ra khutlele kwa office and then a batle office manager kapa supervisor a hlalose bothata bo bae
1: ai ndate ke tsepa e hlakile hore ha o fitle mano ko lo idila mano ra taba ena e tla isa o tshwara hantle jwale e re utlwe mona
2: ndate kadima le ndate ka mo hore bana ba thole di birth certificate ile ka bitswa ka mona wa tsho ke tla kopana le di social worker e le hore ke founela kapa ka tsaka ya sosole he ka kopya ka tsa di social worker tsa go kuka tsa re isa home affairs home affairs
1: ya
2: ke mme wa bana banana ha re fitla mo ka re fuwa di form ho tshere tlatse ho tlotsetswa bana di birth certificate bana bana ba etse ditse di birth certificate tla sa le bitso la langkhono e seng la mme wa bona ba mme wa bona national id ne le hona ana lo apply id o ile ba hlokahala a ntsa emetse id yena sa e thole bana bana na di birth certificate di tswile same time ha ba qeta ho di etsa hona so so ka tlasa le bitso la langkhono bana bana na ke bana ba noke ha ba sa ke bana ba sa sina batswadi nte a bua ka hlokaetse pele ho mme wa bona
1: all right Sasolbe.
2: Thank you, Ntate.
1: Ke le bona Ntate Jane.
0: Horet. Tswale nkhono ke sekholo setswala ntate ka pa mme.
1: Eh, ke le ke yona masahla ka ntate.
0: Wa jwale ha ile hore ke setswala mme ntate. Ho bana ho sa sebediswa ID ya ntate. Because bana ba ha se bana ba nkhono. Ha se bana ba nkhono ba. So ho bana ho sa sebediswa ID ya ntate because ntate ya kruti. Then ho mme mana ho sebediswa mabitso a hae le date of birth. Ke ka mo khoi sebetsang ka di.
1: Oh.
0: Birth e registered right. La mme a nantsa sna ID. E le hore bana ba etsetswa di birth certificate mme a se a hlokahetse. Re sebedisa death certificate eo ya handwritten. Then re nka dintlhatsetsa teng re kenya mo birth certificate ya ngwana. Ka date of birth le fane ya mme. Then re be re kenya di particular standard. Ntate re tlo hloka DNA test. Hore birth eo re khone go o se ka tlo a hlaha go sane motlo
1: e mong a re ke ngwana
0: a go mezu a tlo hlalosa hore bana ba ha se bana ba mo so re avoid ntho tse ka ntsetse jwalo so that's why re tlo batlang ha mme a sa a le CEO re tlo hloka DNA test so birth eo that's why tshwantse re khutlelo kwa back and then ho lo kopana le office manager ba e hlalosetse nnete ka mogwe e hlalosetse ka teng then o khone go bonala go tloa mo birth eo o ka se apply le ntho e re bitsang gore ke rectification of birth record then o khone a tloswe go kenywe batho tshwantseng ba kenywe mo ka tseleng nepagetseng gobane nkgonna sa tshwanela bere o kene birth certificate ya ngwana gobane ga a tswala bana bao
1: orite re rutlwe wa gotlwa ke yona mamedi
2: bana bana ba ka tlasa fane ya mme wa bone
1: eseng
2: ya ntate
1: o ya mme
2: fane ya bona e ntse le ya ntate ya
1: mme
2: eseng ya ntate
1: o ntate jan
0: orit ntate wa tlhaela mo birth certificate okay ha ile re mme wa bona birth certificate jwa di baka mathata ka baka la obane hopola hore ngwana o nka citizenship ya either of the parent ya emo wa batswadi so ha ile hore birth certificate e registerilwe officing and record le tsona tsa head office di a bontsha hore e birth certificate na e ntswe mare ha ho no sena information ya hore bana bana ba tswala ke mang e le hore status sa hae se ne se reng
1: okay
0: gobane hopola hore mme yona ha o etswa birth certificate eo ho kentswe yena fela mo so ntate ha kenywe so re na le mathata jwalo a di certificate tsa ngata tse tsa bana ba ile horeng batswa di ba bona batswa di na hentsetse ka ntle ba registerilweng ka tsela e sena pahalang ba allocatelwa di ID numbers e le horeng bana sa tshwanela ba allocate ID number because once o allocate ID number ho ngwana o fa ngwana o citizenship eo mmae kapa ntata ya senang yona so e baka problem into you that's why ngwana ka nako tshwanetse apply le ID a ke nga thola ID ngwana oo.
1: All right.
0: So ntho ya tla etsa re tla nka di ID phone number tsa mme and then re kgone gore ke mo kopanye le ntate Kenneth Maphobole e leng yena office manager ya ko Sasolburg and then re kgone go shebisana le yena gore na case eno ya ka resolve ka tsela jang.
1: All right. Ke tsena nomoro tsena tsa 067 tsena tsa 067 dinomoro tsa mme o kamane ka Sasolburg ya ke tsona nomoro tseno he
0: so hona le phone number e tla kenang hona le tsena mme molaetsa mo ke tla kopa hore re bue ho sane then re tla etsa hore re etse appointment le ntate office manager ntate Maphobole so a kgone hore di bue fatshe in consultation maybe with head office re bona hore na birthday o ka etsa ka tsela jwang because birthday e jwalo e le tlo matha mme dilemo aya etswa ka tsela
1: e nepahetseng
0: birthday eo because mme wa teng o na sena ID ga o tseba le citizenship ya teng e entswe ka tsela e jwang mangwalo a di-social worker a kae di eng tse e le gore go fitlheletse jwa gore one o a fuwe citizenship gore my citizenship ya is questionable ga o tseba ga lona ke motho wa kae because re na le birthday tse jwa rene ID tsa teng ga di itswe ga tseba
1: rejan ke lebile man chebile nako se re matha nakong ya Prophet Mwale ha se o qetela fela o kareng
0: ya ke kopa fela batswadi ba hopole gore ke 2026 ona tjena bana ba 2010 re ba lebeletse gore ba tle diofising ba tlo apolela di-ID and le gore apeape di-ID tsa lona di fitlha ka bongata mane di-home affairs offices la o se o ka o thola molaetsa maare o thola gore kgwedi se fetile o se ya bobedi ya kwa home affairs tsa molata di-ID tsa lona bane re na le di-ID re thotse molaetsa beketse ka pedi tse fetileng gore o na le over 70,000 to 80,000 printed ID books di-smart card tse tseleng tse e le gore tshwanetse baagi ba tle ba tlo di lata so di-ID tsa lona di a phophoma mane di tletse di-officing re kopa letleng le tlo lata di-ID tsa lona next week re tla announce gantle gore date ya outreach ya rona ya ID campaign tse tlo bang teng mo sedibeng re tla le jwetsa matsatsi gore ka di-25 tlabe re le kae ka di-26 tlabe re le kae ka di-27 tlabe re le kae 28 29 matsatsi ao kaofela ao go tla bona le ID campaign le batho ba ba sa bukang ba tla kgona gore la bentse ba le hae ba tla kgona gore ba home affairs e tlotla go bona ko malapeng kore ko di plekeng tsa bona makhanselara a tla bolelelwa ke nana ba santse a bilene re na le meeting le bona le dibeke tse fetileng ba boleletswe ko Heidelberg re na re na le bona ka Monday yesterday so ba boleletswe selo go fela go disseminate information to public members
1: Prophet Mwale wa latela o tla ba le yena go tloga jwalo fitlhela 12 o'clock ya o molomo nga thetha mang ya landela Prophet Mwale e re ke mosuthele mona ke metsetse taba tse gantla tsamaya monate mona nna le wena re kopana letsatsing lang la osane ke laboraro ntate jano o beetsape mothola beke tlang la bobedi 8 o'clock o tla ba le teng ya consistent motho banna 8 o'clock o ba mona ya o tla bofumana ka nako ngwe a sa phela gantle fela a le teng bakeng sa gago gore a o etsetse dintho di bebeba o tlhalosetse mme masejane ra leboa man ka gore kadima ntate jana wa tseba motho a sebeletsa public ore kadime yena ke wa ntate jana o bile ngwa go family ya gae le public ka tumelelo ya gago o tsebe bomme ke di-engine tsa malapa ke di-office tse kgolo bomme ke di-engine tsa malapa ke tsone di-office tse kgolo ra le bomme majane ka gore o re kadime le lelapa ka ofela gore ba re kadime ntate jane ka nakong fumana gore ke maria mano rei a ke a phela gantle fela ke tla re ke awara ena ke nke jole ra leboa ka nako tsotlhe ga o re kadime yena gobane ga ne a sa rato tla ra kgona o imoo home affairs o chaisitse mona o patalelwa diora tsa home affairs fela ka lebaka la gore le ena tabatabelo ya gae ke gore ntate jane a ntshetse lesedi lena pele gore batho ba tsebe ha hona nana o le monate ska lena la hore batho ba rutwe nakong ya kgethollo ne di le siyo ntho tsena ne re sa ditsebelo ditseba go sebetsa ba basweu ha o fitlha mane o re o tlo ngodisa ngwana ha ntse ore ke molebatsi ba o sheba magwana ba re noke ba tseje ya ngwana ka ke molebatsi ba re utlwe ngwana seoto ke gert molebatsi mokoeni a ke re bona ba kgone o bitsa molebatsi ba mo reela bona jale bo ntate jane ba teng ka nako ya democracy gore ba tlo bua gore home affairs e sebetsa jwang e ne ntse e sebetswa ke ba basweu ba re hateletse ga tse bo betsa molebatsi mono re ae ke nyona ntho engwe ke gert ngwanona jale re lehlonona go bana le batho ba tshwana le bo ntate jane ka nako ya democracy gore ba tlo re ruta gore tshebetso ya home affairs tjena ga o batla ngwana e be dineo e tla ba dineo ga e no ba elizabete kapo mirieme mirieme ne le tsang tsa magoa mamedi ke lebuile re ketse tjena
3: Michael

re tsho jwalo he rune ha se re tseba hore mare hantla ntle modimo la re ka ra decide re a batla o tsa mama re ka ya kae ha re sina wena singa ya phima se suka kuwe e singa shona phima se suka kuwe so khala kubane uma singa khali kuwe re ka lela ho mang ha re sallele ho wena Jehova kuri kwena fela e re ka lelang ho yena. Looking to the number to dial is 073-150-5207 kapa 0614-009-894. Fela batho ba reng ke na le moya wa teboho.

0: Dumela.
1: Profitmele, dumela ntate.
0: Re teng hle motswadi wa ka le kae hle bathong?
1: Re teng ntate.
0: Hei kare jwale o so o hatelwa ke sefuba kapa ke mokgathala?
1: Ke sefuba ntate. Ntate mohle. Profit ke sefuba. Ke ne ke kopa dithatelo ntate sefuba. Lapa nna le bana ba ka re lapeng ena ya rona. Nna papanyana o sa nkwane ya monate.
0: O etsaetseng gore letle le qapane le bana?
1: Ete profit a ke le bana ba sebale ba nagana gore ba bagolo o feta nna ga ke ba galemela bantsetsa kago bantsetsang ka teng
0: sonna
1: ke jang ga ke na pelo bese ke thola kere ngwana tswela pele ka bophelo bo ikgethelang bone nna ke laka tlhola ko gadile e sentlentle e etsa dumela ke le motswadi.
0: Velihle, velihle, velihle, velihle. Wa itseba kotsi ya motswadi o thola mme?
1: Ntate mole.
0: Wa itseba kotsi ya motswadi go rwaka ngwana ka o thola?
1: Go rwaka ngwana?
0: E go rwaka ngwana, ha ke bua ka go rwaka ke bua ka thapa, ke bua ka kese. So ntho e o e bona bophelong ba bana ba gago gona jwale ke o ba file lefatshe ka lebaka la gore ga ba etsa dintho tse dingwe tse utseng ba se ka di etsa. Okay, ngwana o tlhoka ntho tse tharo bophelong ba gae kapa o tlhoka ditlhononofatso tse tharo. One, o tlhoka tlhononofatso e tswang go motswadi wa gae. Ga gona tlhononofatso ya modimo e tlo fitlang go ngwana a senang tlhononofatso e tswang motswadi. Nkutlwe hantle, o mametse? Ngwana o tlhoka tlhononofatso tse tharo bophelong ba gae. Kapa o tlhoka go hlonolofatswa from the entity tse tharo. Ngwana o hlonolofatswa ke motswadi wa hae, o hlonolofatswa ke mohauhelo wa Modimo, and a ba hlonolofatswe ke Modimo. But ha ona Modimo a kgonang go hlonolofatsa ngwana ha motswadi wa hae a sa thaba kapa ha motswadi wa hae a sa kgone go mo hlonolofatsa.
1: Ke
0: tlo iphetela go qetela.

0: ha hona modimo a gona go hlonolofatsa ngwana popelo ya ngwana wo e sa hlonolofala ka besa thaba so ho enga ya hao kapa ho kwata ha hao ho kwala mamati bophelong ba bana ba hao wa tsa hona le be sengwe e nkwatisang ka mehla that's why na mosadi wa ke motshwara ka ga ke le qanda mosadi wa ka a ke tsebe wa ke ke ne mo ke go bontsha fela di setup tsa modimo modimo o re before a araba thapelo tsaka o sheba le thabo la mosadi wa ka pele that means ha a tlo araba nna modimo o araba nna ka baka la pelo ya mosadi wa ka ke bukeng ya it's a third John so ha hona monna ya hlonolofalang ka mosadi ya kwatileng taba ka ke na hape ha hona ngwana a hlonolofalang ka motswadi a kwatileng kapa ka motswadi a kwetseng pelo jwale o tlo tshwanela pelo ya gao o lokise ka baka la bana ba gago ba tlo iphumola ba le mathateng especially bana ba tletseng ka o phapa o ba
1: especially
0: ka ba batlang wetsa ntho ba e batlang